0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Radio Magbating.

0: Radio Bagbag Ting.
1: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule o Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bilabila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: September is Blood Cancer Awareness Month. Madalas ka bang pagod? Madali bang magkapasa o magdugo? Madalas bang nilalagnat o nagkakasakit? Huwag basta baliwalain. Ngayong Blood Cancer Awareness Month, alamin natin ang tungkol sa cancer sa dugo tulad ng leukemia at lymphoma. Kabilang sa mga posibleng senyales nito ang mga matinding pagkapagod, madaling pagkakaroon ng pasa o pagdurugo, madalas na pagkakasakit, lagnat, pamamaga ng kulani at hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang. Kung nararanasan ang mga ito, huwag mag-self-diagnose, magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider para sa tamang impormasyon at pagsusuri.
4: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like og i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
5: Set Living Testimonies. Taas ang sugar maong nay bikil sa kidney, nakaangkon na siya og kidney stone.
6: Taas ko sugar og ganang nakoy bato sa kidney, sakit iihi nga sakit ning kilid.
5: Pinaagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangosteen, ug usab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Ta siya na nabastidan na tabangan.
6: Wa na, nawa na ang sakit sa kilid, nadaghan na ang ihi, nagawas sa gitong bato.
5: Living Testimonies.
0: Radio Bagbag Ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Radio.

0: Radyo Magbating.
1: Kubing 24 kalungsod ug siyudad sa Pagadian kining magma. So kung mutana mo kanu sa mang ara.
2: Andire. So diha ka manaog sa IBT.
1: Sa Tiguma.
2: O naa diha kanang crossing padulong sa airport dinha na ka manaog.
1: Pero gikan ka sa area 3. Diha lang ka sa IBT, magpatod na ka dito sa Tiguma. Pwede na.
2: Pero na mo yung sakyan, nandito na lang mo sa Tiguma. Kaya samsuri ko man ang opisina.
1: So, muna siya, mga igala, nautunta nga, manambong yung mus magma kay aron mo increase ang attendance. Kaya kasagaran na ba sa attendance, so magma ka ron, apiktuhan yun kay mikan sa pagmahal sa gasolina o krudo, kay matod pa ang manambong kuno nga mga taga-barangay, mag-motor man kuno na siya, pila na yung presyo sa gasolina karon.
2: Mahal na kayong gasolina.
1: Kasi mahal na.
2: Kunya, pero usahay, talo-taloan lang ta nga, ning us-us pero sintabos ra. Kunya, gin-increase, tag 5 pesos. So, noon, sunod si mana, mo us-us maniog, sintabos na pod.
1: So, ipadayon niya po na sa Antonio Cono, kay supposed to be, ito mo nang April, no? April 5 niya. Gi-Oktaba, na himo ng August 27, mo na itong kung hingan lang nga malungsod, no? Paingon sa October 6, kay naanda na yun ni Samsuri Kuno nga magpahin og magma, bringing the cook closer to the people, bisitahon yun sa Manisint and Stop, headed by GMCU Sir Rosaniel, nga mo'y main speaker sa magma, o paibalon mo sa kahimuan Samsuri Kuno for the year 2025, kaya 2026 man ron, sa miaging tuig. Muna
2: siya. Miaging tuig man na partner kay mga accomplishment man. Kani siyang magma, nalangan na siya, balik na punta ha, nalangan ni gumikan sa pagtaas sa petroleum products. Pero karon okay naman. Unya ay po magkalimot ha, ugmang adlawa, mapalong ang sugan na gitab nun, kay ang NGC may magpahigayon ng preventive maintenance.
1: National Grid Corporation of the Philippines.
2: Alas 5 sa buntag, taman sa alas 6 sa gabi eh. Mami sa yung kagabihon kay kilom-kilo man eh. So, pero di kay problema kay ang maapiktuhan ani Salubali area ra nga mga lungsod.
1: Wala tay labot.
2: Okay, ang Aurora tumagangon 69 KV line
1: maoy palungon
2: padulong sa Del Norte. Unya apoy magangon to kuan po na siya Kalamba. So wala tay labot din ha.
1: Ang maapiktuhan ani mga substation sa Aurora, sa Sweet Sermon Magsaysay, og sa Kulo Mulabi. Murain mapiktuhan.
2: So, wala po ta nga, nakapos naman na sa FBP sa Samsuri ko, no?
1: O, basagin
2: inyong ninyo. Screenshot.
1: Para makabantay mo. So, karon may gala, ito na po.
2: Isguta partner sa katong nahitabo nga open forum sa magma kay
1: dito
2: man ka. Kana may importante partner.
1: Sa open forum, dito sa Sefena, sayop lang kayo ang iyong pagpangutana.
2: Kano man partner?
1: Hingo man siya nga, nga nung tuyoon man sa Samsuri Kuno ang pagpalong sa sugang na kitab nun, especially kuno kung humana sa tingbayad.
2: So, pero nindot kayo na pangutana na partner kay ang tao mangod, doha kaklase ra. Na tao nga mangutana, bisag nakasabot na siya, na po isa ka tao nga mangutana nga wag yun siya kasabot. So,

0: niya ito nakita nga, wag yun na niya masabti. Pero,
1: ay, opener to nga
0: question. Gani, partner, makadaig man si GM, aning mangutan na bitaw nga, dritso di na pagliko-liko pa nga, nga naman ang GM, sa dito mi sa laing lugar, muna mo na, ay maghambog pa ka sa laing lugar. Kani, believe ko, aning tawahan na partner, yun siya niya pagpunta na partner?
1: Babay, babay siya.
0: Ah, babay, yun siya nga pagpunta na partner.
1: Yun siya, nga nung tuyoon man, pagpalong sa Samsuri ko, no, especially kung humana ko nung sting bayad, mapalo
0: pero usap na, pagpagutan na niya, wala nilikuliko.
1: Wala na.
0: Ah, huwag ka na muna yung maayaw nga mga utana. Usap may tubag ni GM, ana partner. Kailain man ang pagutan na, nga nung tuyoon sa Samsuri ko, no, upalong ang sungan na kitab noon, labi na, humana silang bayad.
1: Oh.
0: Sa tubag ni GM, partner.
1: Mga utana na po ta. Nga nung tuyoon man sa Samsuri ko, no, usap may makuha sa Samsuri ko, no, kung palungo na siya, ang servisyo man, ang katuyuan sa Samsuri ko, no.
0: Ah, dayon.
1: Oh, wala gina siya tuyo. Ah, ang itubag ni GM kay kanang lugar da sa Supena pay man sa Dunvik.
0: Ah, oh.
1: Daghang kay kakahuyan. Meaning ang ingon sa management and staff, hinahanglan nga hinlo ang linya sa kuryente. Dili gyud man ano mo kahoy kung do na may puto nun, mo-coordinate po na sa Samsuri Kuno, kaya dilip po na siya pwede, nga kamoy mo putol niyang kahoy, labi na kung muabot sa linya, kaya basin o makurintihan.
0: Basin makurintihan mo. Ang example ko daan yung partner, kailan man na sila o ka nasagbot bitaw ng hibi-hibi? Kailan man gina siya? Why taga-bukid ka kita? Taga-bukid man punta? Why tao nga wala kaila o hibi-hibi? Kanang hibi-hibi, nibukhad na tanang dahon. Pero ganig mat kuhita nimo masakhilan ang kinatumyan nga dahon. Taman sa katong iyahang connection dito nga makabati pa ng hibi-hibi. Mo take off gitong dahon. Ngano man, kuan man na siya, natandog man. Pariharap po na sa linya. Nga kanang linya, o dili lang gina matandog, di gina mapalong na sugan na kitap nun. Mauna nga, o naagan ni mga kahoy diha, duol sa linya sa sugan na kitab noon, unya, maka-observar mo kamo mga member, consumer owners, mga MCO, nga kana siya, o maghangin-hangin, musagyad. Inyo nang isumbong sa Samsuri ko, uno. Kay aron, mapangitaag paagi, kay panahon sa schedule din ng dapita nga, mamulong silag sa ngaskahoy, ma-appeal na siya. So, ang uban mang good partner, kay masuko o pulungan, labi na ka na bitong mangga nga ang bunga bisag urag putot o kanang sa lubi o gamatoy kaayo o sa urag piso kadagko masuko pagyod siya
1: muflaktit mong una dayon
0: mangigi ba
1: o basta gani ka ng linya matanlog na siya muflaktit din na siya dahil mahimo na siya permanent fault kung musanday na diha ang kahoy sa linya.
0: Usap ang maputol lang kahoy sangas kahoy pagkaputol na sanga unya masangit dito sa linya sa sugan ni Tabnon. Akin sa may laki, musiga na ang mapalong. Wala. Kaya dili lang na wala lang yung gadgets nga gibutang anang Samsuri ko uno kanang mga posti diha. Why gadgets diha? Daghang mamatay. Makurintihan man. Mauna nga pagkasagyad na mupalong siya kay sensitive man siya. Unya ka na siya nga kanang pisa nga gipalit ana kana nga klase. Gika na sa gawas sa nasod. Kaya mauna dito ang ilang teknik para og dunay emergency nga musagyad sa linya sa sugan na gitabnon mukalit og kapalong para walay makurintihan.
1: Wala lang to naman o yung pagkutana ba kay
0: kanang, pero okay lang hapon partner.
1: Okay lagi kay
0: ay open naman man dyan siya masayod partner. Muna'y pangutana nga matinud-anon nga pangutana.
1: Pero ato'y pahibaluhan. Kanunay ginigibalik-balik din sa Radyo Kidlat. Unsa'y hinungdan ang pagkapalong sa kuryente. Wala yun mo tuyo, ana. Kay, nga nun tuyo unman. Palungot lang yun na kay aron nga kuan kanang ma-alcance.
0: Ang pangutana ba? Unsa'y mahinungdan nga nun palungon?
1: Kana ana unta
0: ang pangutana. Kaya naman po yung uban, mayon nga, palungon na silang tuyo. Kaya aron mo taas ang barinon at inigbalik sa kuryente. Dili man na, kaya ni kapalong anak, kaya nga naman din, na dahi kurinti ni Sun sa imong mitruhan.
1: Nga wala may kurinti.
0: Wala na may kurinti. So, mauna siya, kung naamoy mga amigo din ha, nga baka ng mga professional nga electronics engineer, electrical engineer, kanang inyo ha, mga amigo yun, mga parinti ninyo, o di ba, nagtrabaho o kanang kurinti, kasabot siya, pwede ninyo ipangutana. O niya, ayaw mo kalimot ha, kining programa sa Samsuri ko update information dissemination man si Samsuri ko no, gikan ni sa adlaw nga Lunes hangtod sa adlaw nga Sabado.
1: Alas 8 media hangtod na sa TV.
0: Wa gyud na utruhan ang oras unya nakabintahaan eh kay pagka Sabado naka-hook up ni mga registrations nga atong gihinganlan.
1: Walo ka ma registration.
0: Daghan na kaayo.
1: Walo ang Radyo Kidlat.
0: Mo na nga karon kay nadaot man ang kanang antena dito sa 103.1 FM sa Palpalan.
1: Paabot lang kita.
0: Paabot lang kita kay mahal-mahal magod ang bidding nila. O, kanang gusto nga mo ayo, pwede mo makikita ni Sir Jalbin kay aron nga makapil mo sa bidding.
1: Karon partner, ang isgutan ng mga nambong magma.
0: Asi ka na partner.
1: Kinahanglan nga dili mo uli og sayo.
0: O, nga, nga naman partner.
1: Daghang mi uli og sayo nga kadawat ng premium.
0: Nakadaog unta.
1: Kadaog unta.
0: Pero
1: so nahibaw-an man dito sa tambulig.
0: Oh.
1: Gibilin man niya ang ticket.
0: Agoy kasayang.
1: Unya ingon man ang katawhan nga ilista na kay human man siya dawat.
0: Agoy.
1: Kadawat nang naman siya nya. Major price niya pundo siya pero dili dako niya ang gibilin 6 cubic feet refrigerator.
0: Agoy kasayang na na partner.
1: Wala ginakuha.
0: Mao na nga dili gid muli.
1: Ingon man ang mga MCO nga mana man siya dawat.
0: Oh.
1: Ya, kanu na puna na ko ibalik-balik. Oh. May una may istorya dito. Mm. Nga dili gid ibili ninyo ng ticket kay tawagon na mamugkatulo kung kay kung wala mukuot na mugutro in favor katong nagpabili.
0: Kasi mukuot partner.
1: Kanan sa
0: mudro na pugutro.
1: O mudro na po dito sa Tambiolo.
0: Tambiolo.
1: O kinsay makadaog. So sayang kayo ang dito sa
0: sayang kayo ang premium partner.
1: Tambulig.
0: Iya na unta to.
1: Nga gibilin ra.
0: Oh.
1: 6 cubic feet refrigerator. Katubod sa tukuran, partner.
0: Ah. Oh.
1: Do na po yung kadaog o 7 price. Oh. Diba kabuok ng kadaog.
0: Pero?
1: Tag sa kasako nga 25 kilos. Gibilin lang yapon. Nahibawaan yapon.
0: Kay... Pariha na sa kuwa, partner.
1: Mm.
0: Nga katong araw sa una.
1: Ay, tama, no?
0: Nakadaog ko pero nanghidbang ko, partner. Kaya ako ang ligid sa akong abante na plat na ba kanang gaganang wa na ko mabantay eh. Munang nga kusog ba, kayong ulan.
1: Ang imor bang nadagaan, flat screen television.
0: Oh, muna nga.
1: Pero naman kay TV, sige na lang.
0: Daghan mo kong TV, partner. Nagari ko TV sa Casillas, partner. Bitaw, no, lain ang komedya lang tinuod, no? Importante ning magmangan naman. Inig paminaw magod ni mo, ang kanang mga kalibog na nasim huna-huna, malabdagan na kay pasabtun mga ni JM Saniel.
1: Mm.
0: O niya, si JM Saniel, gusto gid sila makauli mo sayo mo na munambong mo sayo mo na sakto to yun ni partner Libby nga ayaw o pauli mo tambong kag magma kay basing makadaog ka.
1: Oo.
0: Sunod partner.
1: So sayang kayo to sa tukuran kay
0: ah.
1: 25 kilos nga rice. Gadala na ba to siyang bata?
0: Bisa, okay.
1: Katong Sirti bata, mo to yung
0: tihon.
1: Niyang problema kay iya magibilin.
0: Gibilin niya ang ticket niya kay nili uli. Ticket,
1: Niya katubo sa Danlugan,
0: kay Danlugan.
1: Dito man ipahigayon ang main venue.
0: Oh, wala dito man. Niyato mag isdiin dito mga board of directors.
1: Ang nakadaog po, nakadaog to siya o this fan.
0: Ah, electric fan.
1: 10 price.
0: Hindi na tato kay... kay
1: ang napoy nakadaog, murag kuan yapon.
0: Gibilin yapon?
1: Gibilin yapon. Ya, ang hinklaim, katog yapon nakadawat o this fan. Di yung puntong mga... At, MCO nga. Nakadawat naman siya. Oh, mo na.
0: Dili na namusugot kay mabisto naman gugawin nyo nga. Labi na ka silingan. Uy, dili man na si Tampulano.
1: Correct.
0: Umana man ang silingan. Kay gusto ko na silingan po magadaong.
1: Mm. So, mo na nga. Muling ko
0: din mo. Ipanra, partner. Ipanra. Katulo.
1: Muling ko din mo sa atubangan kay kasagaran.
0: Pero kasagaran sa nagadaong, partner. Na sa atubang ni Mingkod.
1: Yes, katubitan sa Gipos. Dili na to siya mulingkod sa tubangan.
0: Kunya, kingnan ni mo.
1: Lingkod lagi sa tubangan. Kay swerte ho na ba ni sa tubangan. Kasagaran magkadaog. Kanan sa tubangan. Nakadaog po siya. 6 cubic feet refrigerator. Second price gahapon. Nagpasalamat siya.
0: Partner,
1: kung wala pa kuno na po siya agdaha. Di yun na siya magkadaog.
0: Dili na siya kadaog. Muna nga ka mo mutambong magmagma. At tubang yun. Kay naari ang swerte sa tubang. Unya, kanan itong inigrapos. Maingon man ang mga ticket nga dirin da pitara ang makadaog kay dool sa atubang.
1: Ang katupon sa subinot partner, nakadaog siya consolation prize ay noon.
0: Sa atubang yapon?
1: Dili. Atubang unta niya kay uli man siya kay dool.
0: Kuy.
1: Kana sa subinot, dool kaayo ilang balay sa gym. Niya madunggan man, gadagandagan siya. Uyak kay gipan man yinan be nga ayaw yun og
0: pag ihap nilapas na sa tulo ang ihap
1: tulo man ingon man siya Way klaro. Lagan ni way klaro nga nung uli man siya.
0: Wala gi klaro kay ni uli man siya. Unya, mao na magyud ni, mao na magyud ni ang mga kasabutan kay kanang nanambong diha, mao na masuko og dili ni mo irapol sa gutro kay pag ihap og katulo nya wala ka din ha. Kanang mga tao nga naa diha nanambong kanang mga MCO masuko na og di ka magbunot og gutro. Then partner sa pagyud partner.
1: Unya katubong sa patuban.
0: May sigutan magyud nato ni Ron kay
1: ay kana malimot nga pagputol silang ticket.
0: Ay, nalimtan, partner.
1: Ihatag yun na sa in-charge sa Tambiulo. Kay
0: Aron, kaya mo ba? Kaya mo may muhagbong.
1: Pwede po.
0: Pwede mo may muhalog.
1: Giyahan mo sa in-charge sa Tambiulo asa ihulog ato. Kay ang ibilin ato, katumang claim stab.
0: O kay niya, nabali, ha?
1: Kung kuan, kasagaran, nangabali po.
0: Oh.
1: Anad magugurambol.
0: Kung mabali, partner. Usaw mo na, dili na makadagaw, makadawat.
1: Dili, pwede kay, dili mo na, hay alay, o kanan sa
0: surtres.
1: marambol gani
0: di ko napamay magmang nabilin gamay-gamay pa muning magman nabilin so inyo gyud mangutana gyud mo sa kuan kanang in charge
1: so yun ana gyud no
0: oh then so, napapartner sa papa
1: wala na ato lang ni
0: wala na
1: congratulate katong mananaog nga katong wala gyud kadaog sa una atong kauban ni si Mr. Rico Salvacion nakadaog ang gyud siya og 14 prize man siya do
0: unsa may daog ni Ron
1: iron. Kay wala gyud siya nakadaog sukad nakadaog na siya sa magma diri sa pagadian si Rico Salvacion flat iron iyang nadag-an niya si Mr. Kenneth Chavez
0: niya motungha ka to partner ini kama sa to programa partner
1: kay ako tong giinan nga tungha na kay nanak ko
0: dili ka mo tungha na ngano mahadlok man siya og wala ka partner
1: siya ra mangud isa niya sa pala
0: ka mahadlok ayo na lang ang program og mahadlok
1: ngano okay usul man, man karon ang live streaming bisan pag wala pa tay radio kidat diri daghan man maka monitor sa tong mga programa pinaagi sa live streaming salamat po ni Mr. Kenneth Chavez ang kapikas nini former past president Marvic Agu Chavez
0: unsa man nadagan niya partner
1: third prize siya washing machine
0: diha ah, washing
1: Ramon magsaysay
0: niya, pero sige magina sa lagtambong yun sa una pa man
1: pero ang hing kuha og ticket katura si Mr. Kenneth Chavez
0: wala asya mo yun yung tambong
1: si past president Marivic wala siya makuha kay president ng siya ato kay
0: isa ramang yun na makuha partner
1: past president
0: bahala pa og lima kabok imuhang kung siya tawagin na koneksyon isa ra yun na
1: so swerte yun yun
0: siya ako gani partner wala na gani kung ni-appeal sa rapports kay so simba kog makadaog ko
1: saya nga ato no
0: may mo man dahil sila nga nakadaog si Bagits kay naaman na diha. So dili na lang yung kumuapil.
1: Ako kaduha bi ako nakadaog first prize pero katong raffle sa mga empleyado. Nakadaog kong personal rank first prize.
0: Mentor partner sa inyo ha man to. Pero kana sa magma partner, parehan nimo. Mo tagaan ka og raffle coupon kay kuan man gyud na sa ang tanan nga mo registered tagaan mag raffle coupon.
1: Parehan ni Rico.
0: Og simba ko og makadaog ka partner, dako kay nang istoryahon partner.
1: Dili na. Exempted na nang yung mga
0: former. Ipalabo na lang yun nila, partner.
1: Kung MCO ka, kadaog yung hapon ka pa rin ni Rico Salvacion. MCO man siya, kadaog yun siya. Pero, og empleyado sa Rico, no, yung kita na, tadili nagtrabaho.
0: Dili man siya, partner, kay si Rico Salvacion, kung ano naman na siya ni mo, kanang partner naman na ni mo sa inyong program.
1: Dili
0: man yun siya, kauban sa Radyo Kidlat.
1: Di man yun taga Samso Rico.
0: Dili man taga Radyo Kidlat. Kita, ne.
1: Kadaog ito siya.
0: Og simbakog, makadaog ta diha ba? Manimbakol, lanta kay Sus, pastilan dako ang istorya, git partner. Di git mahuman ang istorya. Nakadaog ito kay naaman na sa Radyo Kidlat.
1: Ikaw rin nakadaog, nga wala niyo ginawat.
0: Oo, katong, sa una pa man to. Sa una pa to.
1: Magmagyapon.
0: Pero nang hit ko ni mo. Dapat ato, ikaw ang tatuning claim.
1: Dili pwede.
0: Dili gid pwede, partner. Bisag manang head.
1: Dili gid.
0: So, muna timanan ninyo ha, mga MCO. Bisan pag manang head, dili gid pwede. Kaya ako lang gani, nanang head ko nga.
1: Bisag ibilin. Dili gid pwede. Kayo, nagiingon o walay prices in absentia. Kinalang prison
0: John. Kaya masuko na nanambong. Ako itaw sa una, nananghid man ko nga, partner. Nahapit man maplat akong ligid niya. Nagkusog naman kayo ulan magpabulkit sa kusunahan.
1: Maog yun.
0: So,
1: pero sige na lang, kaya daghan naman kag-TV.
0: Sige lang, kaya daghan naman kong TV.
1: Ato ninyo pasalamatan, partner.
0: Sige sa partner.
1: Mayuris.
0: O, kanang mga nintambong ng mga kuan.
1: Okay, nga naman.
0: Bisa pag-representative.
1: Basta ganahan sila kung naay mga leader sa matag lungsod.
0: So kinsa man na partner nga lungsod partner?
1: Tambong kay ma-encourage man sila mo tambong magmasama sa Tigbaw. Gagitagbungan yun ni Honorable Mayor Eleazar Calyas.
0: Oh, pakpak mga po.
1: Pakpak. Sa dumali na po, first time po nga may tambong ang mayor dito, si Mayor Raul Pamor.
0: Oh, pakpakan mo na, mayor.
1: Sa Tukoran, murag kaduha na to siya ni nakatambong si Mayor Macario Tingson.
0: Oh, sa tanang mayor na.
1: Sa Aurora po, primero nga may tambong po ni si Mayor Silvano Sanuria sa Aurora.
0: Oh, sakto po to. Kadungo po sa istorya partner.
1: Dito sa Suminot, ang Mayor Daddy to, iya nang asawa. Unya kay iya.
0: Asawa ni Mayor Milo, pero si Mayor Milo, Mayor mga po na kong tawag, nakita me.
1: Siya gihin tambong.
0: Oh, tambong po siya.
1: Siya ang asawa. Dili maabila mo ni asawa kay araw ng sambungan din sa
0: mga. Nay po, importante po. Dayon, partner.
1: Dayon po sa Jose Pena, mitambong na po ang Vice Mayor nga karon Mayor na, si Alberto Itolye. Katupo po ito na
0: kaya. Partner sa Dumingag
1: ay representative lang sa Dumingag nagtambong dito murag konsihal ang
0: salabangan si Vice Mayor God
1: Vice Mayor ba to?
0: Vice Mayor to Mayor to sa una
1: representative lang yapon kay ingo man si
0: naman po si Mayor
1: ingo man si Mayor nga dili siya available nagpadala siya representative sa labangan po representative gihapon kay ISB kwan siya, ISB member siya sa Tawagan Norte. Sa Mitsalipod, representative lang ihapon. O sa Tambulig, representative lang ihapon.
0: Okay, mga mayor good, mga kuan mo na sila, nasa yung mga lakaw. So at least nga nagpadala sila. Unya, ang ipadala nila, ilahag yung mga sinaligan.
1: At least, unong naka-mayor ang may tambong.
0: So, manghinaota nga, ang magbanga sunod, September 28, sa Lapuyan mo na. Sa Lapuyan na ba partner kay gikantahan ni Director Relio Rogie Luquias ang mga katawhan katong Lighting
1: kanang
0: Dreams
1: sa Lapuyan mutambong na ba yun na?
0: Mutambong na oy napod gani ihang igsuon katong ISB member
1: San Miguel samot kay
0: oh San Miguel si laki
1: Director Rogie Luquias taga San Miguel
0: taga San Miguel yun na siya so ay mo kalimuta September 28 alas 8 sa buntag sa Lapuyan pagkalauna San Miguel September 30, alas 8 sa buntag, Binsin Susagon, pagkaalauna, Margo sa Tubig. October 2, alas 8 sa buntag, Tabina, pagkaalauna, Pitugo. Dayon, October 5, alauna sa hapon, sa Mulabe. Dayon, October 6, alas 8 sa buntag, Dimataling, pagkaalauna, sa Dinas.
1: Unya partner, ato ipaybalo nga ang Area 2, magpagay na og RMC karong October 1.
0: October 1.
1: Katung wala na ka-seminar, dilis pagadian, Area 2, karong October 1. Kanang Area 1 o Area 3, the first Friday and third Friday of the month, natulong raba na siya magma, so makancel yun ang RMC diha. But anyway, kada first Friday and third Friday of the month. So wala na tayo oras, partner.
0: So, atong pasalamatan, partner, ang atong mga higala nga kanunay nagsunod ani, hinautunta mga MC o share ninyo, labi na gina ang hotline number. Ang atong mga higala sa RCSR News, si Christory Ramones, o ang Arang Graphics, nga nasa si Trimol, doon na ni Bingguan, narabay ni Anhidri nga, padaganon siya Mayros Tukuran. Mr. and Mrs. Lumasag, salamat kay Escapi nga hinatag ni Partner Libe.
1: O, ako lang, hulat lang sa Radyo Kidlat kay, magbiyahe maguna sila, di sila kadaw magkadungog.
0: Parihan ni Kunsel Kulbe, nungutanas Kunsel Kulbe, nga bagay, swa pagin maayo ang Radyo Kidlat, nasunog lagi ang antena dito,
1: ay, kanang kibol. Ay, naunay sa Kidlat.
0: Nasunog kay na-ground ba, kay na-ay leaking ang katong cable, katong antena. So, salamat po sa tubig atong ginong partner. Yes. Salamatan na ito ni
1: Alfred's Water Refilling Station, street diri sa Samsuri Kuno. Sa
0: kinatungyang
1: bahin na diha ang Alfred's Water Refilling Station o ang Barak's Water Refilling Station sa Maybana Street, haduol sa Old Barangay Hall, Lumbia District, Indakmen. Sa pagadian, salamat po
0: ni Ma'am Ina Pilyas. Ina
1: Pilyas, ang tagdumala sa Pilyas Friendship, Advanced in Kuluman College.
0: Dula na ni Butika.
1: Kinabaratuhan na sila o bookbinding. Kauban siyang staff na si Hildo Hinugin. Naan po siya bagong staff. Partner,
0: so, salamat po ta partner sa salamat po ta sa Artifex Computer Center sa Barangay San Pedro, Sirado sa Larod Kisabado, pero sa Suriko, Abre. Fernandez Optical Clinic, libre nga check-up sa mata na sa 3rd floor sa Gisano Mall. Dok Daryl Gaban, espesyalista nga doktor, alas sa pagdungog, sa tutunlan, o sa inyong ilong. Salamat kayo sa tanan ng mga board of directors, pinanguluhan ni Engineer Edmundo Dundali Jr. Kini si Elmer Bagits Maghanoy.
1: Sa ngalan sa management ng staff, pinayin General Manager, Chief Executive Officer, Sir Raul Sanyel, nga mga kasamtangang Presidente sa Philreca, kini Flibi Kabatsa ng salamat, nga uban ni Ray Magpalitaliedo, may buntag kanyang tanan.
2: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM. 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM. Nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. 21 katuig na nga nag-alagad sa katawhan, naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw,
3: mas gipatinaw,
2: mas gipaligon,
3: mas gipaligon,
2: o mas gipakusgan,
3: o mas gipakusgan.
2: BBC, miyembro sa KBP, Kapitulator ng Pilipinas.
4: Oras, alas 9.
5: Radyo Bagting.
6: BBC, Daglit, Balita.
7: Maayong buntag mga kabagting o kabalkada, sanayan ang Daglit Balita alas 9. Giturn over sa B4 Region 9 Provincial Fisheries Office ang nagkalalaing post-service equipment of livelihood package ngadto sa Pagadian City Marginal Fisher Folk Association kagahapon, September 5, 2020 sa Community Fish Landing Center, Barangay San Pedro, Pagadian City. Lakip sa nadawat ang timbangan, post-service equipment of utensils, cheese freezer, chilling tanks, and stainless serving tables. Tumong sa yuda nga mapalambo ang post-service activities, productivity, o panginabuhian sa mga marginal fisher folk. Inyo nabati ang BBC Daklit Balita alas 9. Ako si Bagting 27, Dari Likat, ayaay sa Bell FM o Radyo Bagting.
6: BBC Daklit Balita.

0: Radio Magbating.
1: Zed Living Testimonies.
2: Si Reynaldo Panyamugana napasok sa Hitgana, iyang yaplasan sa Zed Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
3: Wala ko mabantay nga na dikit na di ang akong bukton sa Hitgan motor na pasok ko. Pagkapasok niya, ako din siya gibutangan o Zed Liniment.
2: May gani kay nag Zed Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
3: Tangan siya Zed Liniment, wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugan taga Bukana, Davao City.
1: Living Testimonies.
4: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
5: Ano?
4: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
6: Oh no!
4: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tag-dumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
7: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede ka nga makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O unsa pay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
8: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink more.
9: September is World Leukemia Awareness Month. Ang leukemia ay isang uri ng cancer na nakakaapekto sa dugo at bone marrow. Sa pamamagitan ng tamang kaalaman, mas madali nating makikita ang mga posibleng senyales at sintomas nito. Maging mapagmatsyag sa mga sintomas tulad ng madalas na panghina o pagkapagod, maputlang balat, madalas o paulit-ulit na lagnat, madaling pagkakaroon ng pasa o pagdurugo, madalas na pagkakaroon ng impeksyon at hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang. Kung nakakaranas ng mga sintomas na ito, huwag mag-atubiling kumonsulta sa pinakamalapit na health center o health facility para sa tamang pagsusuri at payo. Ngayong World Leukemia Awareness Month, sama-sama nating palawakin ang kaalaman, suportahan ang mga lumalaban sa leukemia at hikayatin ang maagap na pagpapatingin.

0: Rádio Magbatim. Rádio Magbatim.
1: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbago-bago na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radio Magbating. Radio Magbating.

0: horas a las 9:30.
1: Radio. Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
3: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
4: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Maokini ang iyahang testimonya.
5: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawas. Sa diyang nagmuntin ko ato, naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Ang bukid to roon eh. Gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ana ay. Pwede na lawas. Maglapag yung doot ang mga guloy yun.
4: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
6: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like og i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: Radio.

0: Radio Magbating. Are you planning to build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort and hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usapay inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Og ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
1: Hardware. Ang lubi dili lang kahoy, kundi panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Radio Magbating.

0: 九万八定定。
1: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 sa buntag.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko.
4: BBC, Daglit, Daglit, Balitang, Balitang.
5: Kabag di kabalkada, may buntag, kanya na ang BBC Daglit Balita alas 10. Nanawagan ang DTI Region 9 sa publiko nga suportaran ang lokal nga produkto pinagi sa pagpili o pagpalit sa produkto nga gihimo sa micro, small and medium enterprises sa pinagi sa mga trade fairs. Sigon pa ni Regional Director Al Zamir Lipae, tuyo ni ini nga maglusad og trade fair aron mapromotar ang buy local campaign. Gidugang pas opisyal nga dakong ikatabang sa mga lokal nga negosyante ang pagpalit sila mga produkto tungod kay makatabang kini sa pagpalambo sa negosyo og panginabuhian. BBC Daklat Balita alas 10, Bagting, 17 Florence sa FIMA, maayong buntag.
4: BBC Daklat Balita.

0: Bad King.
1: September 10 is World Suicide Prevention Day. Kumusta ka? Kumusta ang taong mahalaga sa iyo? Minsan, hindi natin makikita ang bigat na dinadala ng isang tao. Kaya mahalagang makinig, kumustahin at maging handang tumulong. Ngayong World Suicide Prevention Day, tandaan natin na mahalaga ang bawat buhay. Kung ikaw o isang tao kilala mo ay nakakaranas ng matinding lungkot, kawalan ng pag-asa o nahihirapang harapin ang mga problema, huwag itong sarilinin. Makipag-usap sa taong pinagkakatiwalaan, lumapit sa isang mental health professional o humingi ng tulong sa pinakamalapit na healthcare facility. Makinig, kumustahin, tumulong, dahil ang simpleng pakikinig ay maaring maging unang hakbang tungo sa paghingi ng tulong at pagligtas ng buhay.
2: Adelico Optical Anniversary Sale, buy one take one ng antipara. Yes, sa kandidat nga 800 pesos, makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika 45 na katuig nga pagserbisyo. Ang Adelico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adelico Computerized Optical nahimutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. Ug ang Adelico Branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District, ni Syudad. Adelico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Clear vision is our passion.
0: Rag, rag, radio, bag, bag, ping, ping.

0: Horas, alas 10 e meia. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
1: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Radio.

0: Rádio Magbatim.
1: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: BBC Daklit Balitang.
4: Kabagdi kabalkadahan, yan ang BBC Daklit Balita alas 11. Gihatagan ang pagpaklaro ni PSC Zamboanga del Sur Chief Statistical Specialist Dimna Bienes ang kamahinungdanon sa programang Philippine Statistics Quiz alang sa makabatanunan ilabi na sa mga estudyante. Matod pa sa official, dakong tabang ang ilang mga programa sa makabatanunan na alang sa pagpasabot sa statistics ilabi na sa pagmonitor sa kalainlaing programa o kalihukan sa gobyerno. Giingaw nga daghan gihapon sa makabatanunan ilabi na sa mga estudyante ang wala masayod kung unsa kamahinungdanon ang statistics sa ilahang inadlaw-adlaw nga pagkinabuhian o sa pagtanaw sa kalambuan sa nasud. Pinaagi matutpas sa mga programa, ihatagan o kahagayunan ng mga tinunan nga mapalambo ang ilang kahibalo sa mahitungod sa statistics o masabtan kung giun sa paggamit ang mga datos sa pagmonitor o pag-evaluate sa mga programa sa gobyerno. BBC Daklit Balita alas 11, Bagting, 17 Florence Fima, maayong buntag.
3: BBC Daklit Balitang.
2: Radyo Bagting. Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
3: Radyo Bagting.

0: Radio Bagbag.
1: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule o Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bilabila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Adirico Optical Anniversary Sale, buy one take one ng antipara. Yes, sa kantidad nga 800 pesos, makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagi pasalamat sa ika 45 na katuig nga pagserbisyo. Ang Adirico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adirico Computerized Optical nahimutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. Ug ang Adirico Branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District, ni Syudad. Adirico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Clear vision is our passion.
4: Kuyat, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
5: Oh, simple na, Sir Max. Paka-plus og sed liniment oil.
4: Basin ba yung mabatalong kubalik, ana, ha?
5: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
4: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
5: Sed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
6: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
7: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
8: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa pamasada ako ng truck ng gabi. Hindi ako na ano, napupuyat sa ano, hindi ako napapagod sa biyahe. Rice coffee any time of the day for a healthy
9: family. Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. Og dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagad and City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware purok upo uno balintawa ka Pagad and City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
0: experience the best accommodation from a hotel. The new
10: Pensione de Eliana.
0: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.

0: Oras, alas 11 y media.
1: Radyo Bagbag.
2: Aduna ka ba'y problema? Dili ka na makatulog tungod sa sigaw huna-huna. Ayaw nagkabala ka, kay aniya na ang mudugang sa inyong mga problema.
3: Let's get ridiculous!
2: Kudya ka sa kahanginan. Kaubang si Lady Antonia.
4: Ay, maayong adlaw na usab mga kaudya ka. Ay, naanapod si Lady Antonia, mga kaudya ka, nanakit ang boko-boko in tawon. Ay, nagpasaan sa kong kagwapa ba? Joke. Nagpasaan sa kong kahanginan. Ay, welcome sa itong programa, ang Hudya Kas Kahanginan. No, ba ninyo po ninyo si Lady Antonia? Ay, sa ato ang mga nanay, mga tatay, ato ang mga sugin di paminaw. O nga kumulo, nagdiskarte sa ilang kinabuhi, karong mga orasa, mga kaudyaka, shoutout dyan kaninyong tanan. Ah, sa tuang mga kamulo na og kuan karon mga kaudyaka, hikay. Oh, hikay sa ilahang
5: kaloka.
4: Unsa may ilang panud-an karon? Usay mo gini pinakadako nga desisyon sa kinabuhi nga usaha kuan pa ta, kana bitong lalisan pa. Kung unsa na po isudaan nun? Kumusta man ka mo, mga kaudyaka? Aga, syempre po, sa tuwang mga kaubanan diha. Oh, nga nagprepara na para sa ilahang paglakaw, gikan sa ilang panimalay, kay mo trabaho na usap. Ang uban, mo pa'y pagdunggo po, mga kaudyaka. Mo pa'y pag-uli. Ang uban, kapaminaw sa radyo. Ay, sa tuwang mga kaubanan diha, nga kanabitaw nga kamulo na og haon silang mga nilabhan. Kaya nagpaaso na po ang silingan. Charot, shoutout dyan kaninyong tanan. Ay, sa mga nagamit sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, kumusta man ang inyong pangbati, mga kaudyaka? Kumusta man ang inyong experience, mga kaudyaka? Kaya naman tayo FB account sa Nature's Gift Marketing Corporation nga pwede ninyo i-search, mga kaudyaka, aron na oh, may bawaan ninyo, mga kaudyaka, ang mga pakete kung sa'y dagway sa itong mga produkto. Ay, kaniteng hudyakas kanginan, mga kaudyaka, ha? Oh, lingaw-lingaw lang kung tanya, maminaw mo sa mga produkto. Basin makauyon di ay mo. O niya, magkuhan po sa dayon ta, magpa-joke time po dayon ta. Oh, basin kauyon po mo. Anak rakod na, mga kaudyaka, panguha sa stress ba? Ikapoy kay na mga kaudyaka, oy. Oh, duha ra man ay kapaingnan, ikaw naghatag og stress o ikaw mo'y na-stress. Ana ra na nay mga panahon, mga kaudyaka, nga wa na gid kakasabot sa imong oh, gibati diha. Paminaw na lang sudyakas kanginan, mga kaudyaka. Okay, syempre po. Sa mga naglanog-lanog nga mga istasyon diha, shout out diha kanatong tanan. Pwede ka ninyo ipadangat inyong pa-joke time o pa-udyaka. Natay numero, mga kaudyaka, ha? Pwede ninyo ihatag. Balag nag-inusara na yung numero. Pwede ninyo ihatag, mga kaudyaka, sa inyohang mga kaparintihan nga gusto po mo text sa itong programa. Muhatag og joke. Okay, basin koan, mga kaudyaka, ba di sila ka gusto sila muhatag og joke pero wasla kabalo aha i-lambos. Grabe, lambos. Aga, shout out! Pwede niyo ipadangat sa 0997-765-9923 ang inyong ipa-joke, mga kaudyaka. Butangin niyo joke time nga dako. Dagko nga litra, bahalang makalibat-libat ko, mga kaudyaka. Aga, syempre po, sa tuwang mga lolo, mga lola, atimana na inyuhang mga kuwan na. Pasiningol mo, bungol-bungol mo, walang ninyo na atimana inyong mga kuwan diha. Inyong mga dalunggan, kulag, lagkuletok. Sing kulang lang nagkulitog ba inyong giantos ang dugay nga kabungol? Kulang na rin paglimpyo sa dalunggan. Pareha ko dato ni ate nga dugay niya giantos siyang alom nga nanitongtong siyang ilong. O siya kabalo nga dugay na rin ito ribagtik nga sa iyang mga kagahapon. Di dahi to alom di ay. Ah, grabe naman o. Pag-siyaw, Antonia. Nag-share ko, pero wako nag-mention unsa to siya ha, kay mga soko. Narabay uban mga kaudyaka, masoko, ganyan tao na ning atong joke mga kaudyaka, ang kanabitong dili mo oyon sa ilahang mga oras. Oh. Eh, masoko oy. Oh, kani akong programa manggod. Kanang sa wayonon gyapon ni mga kaudyaka unya nagya po yung mga soko ani unya oh yawyawan gyapon ko kay kasagaran mugod ko paminaon ni akong programa mga idaran adi tanan ha kay mas masoko nang dili idaran ha sa pagtuan ni mong lidyanto niya di mo ko idaran kauban may minaminaw sa mong ako ang bata karon aga syempre po. Ay, shout out diya sa ato ang mga nagbiyahe karon, gihimog background itong programa. Katabitang mga inaron yung orasa, bamugiting uli niya, unya mo po itig yaw-yaw na to. Mura nung kukauban sa inyong pag-uli. Aga, syempre po diya ay shout out sa ato mga chikiting, kumusta man. Unya, mamili na po kong sunata, diri mga kaudyaka ang tagaan at pagtagan. Aron mapatukar yun ako sa inyo. Unya manginaot ko nga sa pag akong sunata nga akong ipatokar manayaw ta. Kay kapoy po kayo oy kasayang sunata nga wa gyud intawon bisag isa ka tuod di amo kiay. Pero kanis nanay tatay murag makakiay gyud ni ba. Aga syempre oy asa mga Nadia's radio karon naglanog-lanog nga tuwang tingog. Ayaw na gyud intawon ninyo og adjust kay mo na gyud ni atong tingog di na gyud nimo nindot. Ako na lang nalungkot ninyo. Panigoro na mo diha mga kaudyaka. Maniguro po ko dire. Ikiay ninyo kay mabalik ra po si Lady Antonia.

sa may gikaon ni Muya, oy. Ibalik-balik, gikaon go, gikaon go. Sabay kikaon ni mo di ay, yung sabay nakaon ni mo. Ay, yung sabay kikaon ninyo mo di ay, mga kaudiaka. Uy, namatikdan nga, murag na nakalipong. Ipikto, gurutos ka. O, oh, kainit po sa panahon, kundili. Kay wato siya kaon, kundili. Nabirtigo to ba? Naibirtigo to siya. Sama ng birtigo. Ah, di rin namusulod ang produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Oh, unsa man ning vertigo mga kaudyaka? Oy, shout out sa inyong tanan ha. Apiling mga texters ha. Oh, naminaw sa radio. Okay, di man maapas

0: ni Antonia. Uy, kabalubi mo nga ka senior na ni Antonia. Basta una-una lang nagrita na mo o napahudyaka ta na mo, ha? O natay gitawag Verticure Capsule. Paminaw ragod mo mga kaudyaka, labi na niya itong mga nanay, mga tatay, mga tiyay, mga tiyoy. Apil lang mga madam o mga sir, mga busing. O, kasagaraan sa ato, ah. O, kung pangutanon ta, kung anong nikalit lang tagkahilom. Unya di naman halos madrawing atong panagway. Unya mikalit lag labad ang o. Unya gakalipong. Ah. Pero abi bitanin niyo mga kaudyaka kung inana niyo gakabatian. Oh, wala mo kabalo nga naay klase-klase nga hinungdan kung anong gakalipong ta o gasakit ang atong o. Kabantay mo nga, nay panahon mo trabaho mo nga dili okay inyong lawas, pero mo trabaho ta kay para sa ekonomiya, kay daghan tag utang. Nay mga panahon nga ganahan po kay tag trabaho kay hanggap kay atong lawas. Natay Verticure Capsule, paminaw mo mga kaudyaka ha. Ang Verticure Capsule makatabang sa pagpaayos balanse, makatabang sa papakunot sa kahilo o lipong. Oh, kaya usa ka hinungdan po dana, basin biya gibertigo ka na. Unsa may hinungdan sa vertigo? Kaning vertigo, pagkalipong, oh, kana bitang, oh, kanang feeling bitaw nimo, gakahimatay ka na, dili steady, ura ka galutaw, unya di balanse ang imuhang panglawas. Oh, kay kaning vertigo mga kaudyaka. Oh, kanang unsay tawag ana? Sintomas benas ubat ubang kondisyon pod. Ikaw ba kay gatuyok o ang kalibutan mo'y gatuyok nimo? Nalagi. Oh, muna siya kailangan nato og gitawag nga Verticure Capsule. Kabalo ba mo tag 18 pesos ra ni per capsule. Oh, hadlok ba ning vertigo mga kaudyaka? O, paggamit mo ang Verticure Capsule kay produkto ni Sias Nature's Gift Marketing Corporation. Pangutala mo kung asang available diya sa inyuhang mga parmasya, be. Naputay Memo Smart Syrup. O, kaning Memo Smart Syrup, kung ang inyong anak, dali rabi ito malimot. O, nalimot sa iyang ngalan. Unya dabi, imuwato mong mall mga kaudyaka kay daghan kay promo sale. Unya imong anak, bitaw. Bago pa nakagraduate o kinder. O, kundi baka ha. Oh, baby pa siya. Galakaw na ba na siya? Galakaw na ba nang wapay one year old? Kundi gakamang-kamang kay ikaw, nalingaw ka niya sale sa mall. O niya imong anak, imong gibutang niya si mong kilid, ni kamang-kamang. Pangutan o din, hoy, halag, sabi niyong bata, cute-cute siya, ngalan ni mo, bata. Ngayon ang bata, uban ko. Makauban ang bata sa laing tawo na. O, kailangan ng Memo Smart Syrup. O, kani, bata palang daan ang atong mga chikiting. Ato ng taga-agpundasyon. O, ito na namugna sa Nature's Gift Marketing ang gitawag nga Memo Smart Syrup. Kay dili man nga, o, dito na ta samtong nga edad ay ito magbanatag vitamins. Mintras bata pa, o, mabito tong kanta nga, mintras bata pa magtampisaw sa ulan. Alay, man ito kinamatoy iko. Ay, pero abin ninyo, ha? Oh, ang Memo Smart Syrup, mga kaudyaka. Oh, para uptick o bright ang future sa inyong anak. Oh, pangpaligon sa memoria. Oh, brain supplements para sa mga bata makatabang sa pagpaligon sa memoria o konsentrasyon. Mintras way klase karon banati nag Memo Smart Syrup ang inyong anak. 1 to 12 years old. Memo Smart Syrup. Joke time! O sa day ko no kagabi eh? Ay sus. Sida yung taday itong sa eskwilahan. O sa kagabi ni Ana mga kaudyaka? Niingon stonyos iyang lolo? Di siya katulog? La! Lala!
1: Hoy! Unsa man ka apo nga galinga sa man ka di apo?
0: Lolo ba? Lola! Lola!
1: Ha sa paingalo nga hilaka man ka di apo?
0: Ta daghan kay lamok, daghan. Gipabak og lamok diri, lolo.
1: Hey, kabuang ni mong bata ka. Abel ko di katulo. Palungan na be, palungan ang suga na be. Palungan na ang suga. Anong di ka makita ang mga lamok?
0: Muna ang bata yung tao, dali-dali yung tao, tindog mga kardyakas yung gihigdaan. Gipalong niyang suga. Nihilom kadyot ang bata. Pagkataon-taon ni pitiyagak na pod.
1: Lola! Lola! Lola! Hoy, otsa naman po! Namalik ang mga lamok, lolo!
0: Ay, nabali akong tingin. Namalik ang mga lamok, lolo!
1: Hoy, otsa ba nang ingon nga ni balik ang mga lamok?
0: Daga na kay sila, lolo! Tanawa ang mga lamok, nagdala og ispak!
1: Hoy, unsay lamok? Aninipot man na!
0: Nagdala ko nung ispat ang
2: labuha.
0: Na-joke naman niya itong niagay mga kaudyaka, pero malingaw kaya po kong paminawa ni baga. Lingaw kaya pong kung nagpaminaw ani nga joke mga kardiyaka kay mga hamtong ang edad. Kabalo mo, sabayan na itong vitamina ng itong panghuna-huna. Usay manggod, tungod sa kalisod, Antonia, di na miyan ang mga panghuna-huna. Oy, kay sakto naman niya mong huna-huna. Sakto na lagi, pero kailangan man natong diskarte po. Kailangan po natong mamemorize ng mga mahinungdanon ng mga butang, oy. Oo, oh, tinood na mga kardiyaka. Dili pwede na ito undangan, nga di na ito i-feed ang atong panguna-una po. Oh, kay praktikalan naman ta karon. Oh, kung unsay mapalit ni mo sa tindahan nga konsumo, mura ginay mong paliton, di na gid ka mo extra tungod sa kalison. Kanya may, ulahin naman na makauna-una ka nga mo palit og, palit man kung anong ako ang pungsyon, akong kaugalingan mo palit aning para sa akong utok, kaning gitawag ni Antonia nga Memo Smart Capsule, oy nga bright naman kudaan. Di man na mauma ang kardiyaka, di man eh. Ang Memo Smart Capsule, dili man iingon nga imno nimo para mo bright ka largo, mahimo kag Albert Einstein. Oh, mo imbento ka kalit og bulb diha nga pinaagi nga itusok si mong ilong, ibansak si mong ilong musiga. Kani magong Memo Smart Capsule mga kaigalaan. Nani siya yung mga ingredients nga tabang para sa atong pangutok. Daw big di na maayo imong blood circulation diha. Ha? Oh, di na maayo na ang imuhang memory retention diha. Kalit lang kang ka-Alzheimer's disease. Oh, number one nga member sa Alzheimer's disease, katagi, oh, mangutangay! Paghuman bitaw og release sa linding, sunod si mana kay nahimo na Alzheimer's disease na. Nalimtanan niya ang tanan. Ula na lang mo siya, kensya ko, unsa na, nabre ko'y bayaran. Uy, pag Memo Smart Capsule mo, uy, tagaan na itong proteksyon ng atong utok, kay delikadog. Na, kung wala sakto na imo ang kuwan diha. O, naman siya'y gutokula. O, napot siya'y bakupang Moneri Herbal Extract para sa learning's focus. O niya, napay omega 3 brain development. Tinood biya na mga kaudyaka. Kaning akong gipanulti diri, dili ni bunga sa kung una-una kay based on the kuwan ni siya. Based ni siya sa tinuod nga mga makanabitang produkto, kanabitang background sa maong produkto. Tinood na siya, kaning gipang-induruso na ako nga gikan sa Nature's Gift Marketing Corporation. Usa ni siya kagasa gikan sa kinaiyahan. Nature's Gift. Mag-joke sa ta mga kardiyaka, be, kay gisuma na sila paminaw sa kong yaw-yaw. Antonia, i-shoutout mo, Mideri. Eh, sige naman kaglamlam di, ha? Dili, kaya akong gipasikat niyang mga produkto, eh, katsada, ani. Joy Drilon, Tamparong, shoutout. Evan Moralia, shoutout. Aliyah Awid, shoutout. Ingo ba ni IC Vlog? Papa Desdiplahan, Lady Antonia, Papa Dodong, og Mama Mirna. Jom sa Istulaga, Rona, T. tuburan. Antonya, kainit, bas kalibutan, unta, wala siya laing kauban.
1: Kabalo man siguro taon sa consequence ka ng halap ang mata, galuha ang mata, katul-katul ang mata, ugunsa pa ang mata. Oh, inana sa mga kardyaka mo nang gamit mo sa kitawag nga Nature's Gift Vision Pro Capsule. Inyo mga lulog, mga lula, sayang kayong kalibutan mga kardyaka nga naapa sila sa tuang kiliran. Atong mga lulog, mga lula ba, atong mga mamagpapa, naa sila sa atong kiliran. Oh, nalipay ta kay sa inana nga edad, niabot ang atong niabot gihapon ana nga inani nga tuig ang atong lulog lula. Pero wata kabalo, wana dai sila malipay kay di nila maklaro. Ipaadto nimo didto sa Korea, Japan, Hong Kong, Thailand. Gipasikat nimo sa mga lugar pero wanya naklaro siya. Ay, nindot ay na siya, nindot. Kalain po kayo. Saan niya pagka-appreciate kung di niya maklaro? Diba? Oh, abin ninyo, wala gibili mga kaudyaka ang usaka butang kung naay nag-malfunction sa atong lawas. Tinood ba na, kabantay mo mga kaudyaka kung namoy dagang kwarta pero namoy gibate, ganahan baka? Dili lagi. Munang muingon na lang gitong uban mga kaudyaka. Okay, ragid mi Ginoo, basta ayaw lang, wala lang kayo magsakit sa pamilya, barag sakto-sakto lang ang kwarta. Tinood doy, kay abin ninyo mga kardyaka, tanaw ganig, dagan kayo mong kwarta, unyo, ipalit rin yung maintenance. Dagan kayo kayo kwarta, mapalit ni mo yung gusto, lami ang pagkaon, pero naa kay, oh, dagan kayo kayo kwarta, mapalit ni mo tanan gusto ni mga pagkaon, mga lami ang pagkaon, pero kana nga mga pagkaon, gibawala na ka. Ganahan ka na! Diba murag unfair kayong life mga kaudyaka? Tungon manas pag-abusar nato sa itong lawas. Muna natin Nature's Gift Vision Pro Capsule ha. Wala mo ko nag-ingon nga halap imong mata. Ayha ra ka mo tanaw, ayha ra ka mo inom. Muna nakasipyat nato mga Pinoy. Dili ta kabalo mo prevent ba? Mabito ng daghan kay mga bata karon kay di kabalo mo prevent. Sama ra gaya po nas prevention sa tuwang panlawas. Ayya pa dai ta manambal kuna na tay gibati. Kung mahalap kabalo ka nga abusado kas imong mata, pag try na gamit sa Nature's Gift Vision Pro Capsule kay moabot yun ang panahon nga maningil na imong eyeballs. Kanay imong kalimutaw ba maningil na? Oy,
2: sige lang kun imong abusaran. Hoy, maningil na ko.
1: Tinood na mga kaudyaka, ha? Muna siya nga, Nature's Gift Vision Pro Capsule, dili ni paras mga halap rag mata. Para ni sa ato nga na'y mata. Kasaba ba ni mo, Antonia?
0: Antonia, dapat ikaw mag-inom og smart capsule kasi makalimutin ka na. Tama talaga. Nakalimutan ko nga na inibig ko siya. Tama talaga ang sinasabi nyo, nakalimutan ko, nakalimutan ka.
1: Katubitaw ng utana ha, ang ganapot ay Purple Corn Coffee mga kaigalaan na Purple Corn Coffee sa Nature's Gift. Sa makaigsuna na itong way ganang mukaon o pamahaw. O niya, ayaw kabalaka kay natin Nature's Gift Purple Corn Coffee. Lami ang lasa, healthy og taas kaayog antioxidants. Pwede gyud kay ni ikapulis inyo mga pamahaw, mga tapulang dagko nganong di ka pamahaw murag ako. Pero sa una naman ko rason nga di ko ka pamahaw kay magaregular pa magbata, unya maliit naman pugos akong trabahoan. Ako naglungag, ako di kakaon. Tungod kay maliit man ta kay magbandi man ta, pero karon wa na gyud rason ha, ay na pag tinapulan diha kaon gyud. Pero kung di gyud kaya, eh, maanad na ba ka madugay mga kaudyaka ba? Kana bitong tagdugay ka mukaon ka ng quarter to 8, past 7 na. Then ipakaon kag sayo, murang mabaguhan ka ba? Oh, pero kaning Purple Corn Coffee, madaladala pag yun mo kay sashay man eh. Taas ang antioxidants, maprotektahan ang lawas gikan sa free radicals. Yeah, i-convert ninyo mo siya og usa ka pamahaw. Ang Purple Corn Coffee, di ini siya ordinaryong kape, kay na siya mangustin. Natural nga anti-inflammatory man ni, makapaminos kasakit o gubag sa lawas. Nindot pag ini sa tong immune system. Okay, bawal gin magsakit karon mga kaudyaka.
0: ang immune system mo na'y sundalos atong lawas kong luya. Atong sundalos lawas, wa na'y mutindog sundalos lawas. Unang sakit ta, wa na'y magpanalipod. Napod siya'y barley grass, source of fiber, vitamins ug minerals, makatabang sa digestion ug detox. Muna siya katong nangutana, gusto mo gamay ang bilbil, pwede kayo ang purple corn coffee. Okay, malay mo. Oh, sobra ra dito siyang toxin sa imong lawas din ipagawa sa pinaagi sa purple corn coffee nga tag 35 pesos per sachet ra siya. Antonia, i-shout out po mi Antonia. Oy, daghana kay nimo giyaw-yaw diha. Di lang na mabito mo nakuha po sa akong pagyaw-yaw. Mira Gandasan, just Balabag Ulayon, ingo man Rona Tuburan. Oy, di po pwede nga akong programa walay shout out mga kaudyaka ha, kay wa na gyud maminaw ani. Okay, mo be ni gikay naman sa ogi kay naman benis mga listener unya din ako pwede wala uning shout out kay kung magsigay na lang po kog endorse og produkto na maalaan na gyud ko aning doktora ba doktora Tonya. Munang ako gining ipanabi ninyo nga shout out balag din ako matiwas at least bitaw nakabanda ko sa inyong shout out ba. Grace Lisundar di Surigao. Isla Lisundra, sana all na ikagalingong isla. Sana all kanina isla. Javelin Tigaw, di sa Buanga Sibugay. Dalaga ng Jonaline, Letel Desma. Ingon man ni Rona Tuburan. Sayang mama samtang nagluto. Ay, naiingon na nagluto. Ipanganlin na imong mama. Muni nakapan, kaya di mapanganlan lagi. Kaya i-explain pa ninyo, nag-unsa, nag-tisngi, nag-isi. Mama Lucia Dizos, siyang papa i-mute. Nagsigig gunit sa iyang apo. Gunitin ang apo. Kay Lizard, binay mo unang apo. Shoutout po na kong bana nga Jeffrey nga naglunga. Shoutout di kaninyo, Pag-aralan, Tagayon, Aklarina, Malmis Family. Shoutout, Aljun ang Bukatkat. Ugay mo, kalimot! Naapot tayo gitawag nga Nerveflex capsule. Kaning Nerveflex para ni sinyo mga ugat? Ang tao nga way ugat, pwede di mo gamit aning Nerveflex. Wa kay ugat, pwede ka di mo gamit ani. Ay nalagpaminaw ako nang i-endorso kay wa makay ugat ka ha. Pero kung namindod ni agi nagpaminod imong kamot, ha? Haway imong lawas? Unya paminaw ni imong anay gatusok-tusok imong kamot og tiil, asay da nga panguhit nga imong bana? Hoy, tabangin na imong kaugalingon, oy. Natay pagpaligon sa nerves ug ugat's lawas, natay Nerveflex capsule tag 18 per capsule ra ni siya. Nindot ni siya, kay nani siya essential vitamin B1, B6 ug B12. Magprotektar ug magmaintain sa kahimsog sa paglihok sa imong mga kaugatan. Kinsa ang pwede mo kagamit ani katong mga dagko na kaing ugat? Munang naiyon ko mga dagkong ugat, alang baby, paggamit ni mo nga, wapaman na nakatikim o panusok-nusok. Sa mga kaugatan, wapaman na minod ang kamot. Ikaw, kamo, mga dagkong ugat, munang mga dagkong ugat, mene mga dagkong edad. Okay, syempre, kini nga oras, kini nga programa, gihatod ka natos. Mga produktos, Nature's Gift Marketing Corporation, Nature's Gift Memo Smart Syrup, Memo Smart Capsule, Verticure Capsule, Nature's Gift Purple Corn Coffee, Nerveflex Capsule, Nature's Gift Vision Pro Capsule, kini si Lady Antonia. Manabilit ka ninyo, hangtod na lang po sa sunod natong panag-uban sa itong programa. Og ako mo ingon, kung sahod yaka kakanunay maminaw, sigurado nga ikaw malingaw!
3: Radyo Magbangking.
4: Oras, alas 12.
3: Radyo Magbangking.
5: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero 1 konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
6: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
7: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
6: The angel of the Lord declared unto Mary,
7: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
6: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
7: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
6: Behold the handmaid of the Lord.
7: Be it done unto me according to your word.
6: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
7: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
6: And the Word was made flesh
7: and dwelt among us.
6: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
7: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
6: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
7: that we may be made worthy of the promises of Christ.
6: Let us pray.
7: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
6: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
7: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
6: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
7: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
6: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
7: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
6: Saint Cecilia,
7: pray for us.
6: Saint John Baptist de la Salle,
7: pray for us.
6: Leave Jesus in our hearts forever.
7: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: Radio Magbating. BBC Taglit-Taglit Balitang-Balitang.
8: Kabag rin kabalkadaan, yan ang BBC Taglit Balita, alas 12. Dagpa na sa Kuwenta dos Anyos ng Barangay Tano. Sige pahigayon nga search warrant sa Puro Crosas, Barangay Balubuan, Dumalinaw. Napagaw sa kinig warrant to parast. Human nga nakalapa sa Republic Act 591. Nagipagula sa Executive Judge sa RTC 9, Pagadan City, pinitsahan ng September 22, 2026. Nakuha sa iyong posisyon ang usa ka caliber 9mm Taurus pistola, duha ka stainless magazine o ingon man, 9mm pistola o napulog tulo ka buhing bala. Sa kasamtangan, kinigibalhog na sa Dumalinaw Municipal Police Station. BBC Daklat Balita, alas 12, Bagting 17 Flores sa FEMA, maayong udto.
3: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang Radio Magbating Ting.
9: Ang panahon ga usab-usab, ang hagit sa uma gadaghan. Busa kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
3: Radio Magbating.

0: Radyo Magbating Ting.
1: Nagbalik-balik na siya sa ospital, di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
2: Pamang tugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Dito ko sa pambayon. Tapos eh, ito, nag-take ako ng herbal, kaya nitawag si ate ngani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet, tapos pagkahuman ato, di na dyan ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Mauna ito, pag-tick na ako ng doha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule, nilugwa ang dako na bato.
3: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
2: Oo.
3: Uh-huh.
2: Nigawas siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo?
3: Ah,
4: asin.
3: Okay. Uh-huh. Yeah, sa karon, o saan na igibati ni mo?
2: Okay naman ako sa karon. Mao na ganit to nagpiti ako tulay ni Sman pero malabo ang linya.
3: Ah, so basi possible nga mabuntis ka.
4: Oo.
3: Oho.
2: Kaya tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
3: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apelido o taga-asa?
2: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
1: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
6: Sana all.
5: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
7: Oh no!
5: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
0: Radyo Magbating.
8: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinood yun niya. Pag niya akong gigamit. Kogon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
8: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
10: Zed Living Testimonies.
11: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
12: Di na ko kakita. Kalit lang og kao kung pananaw. Diabetic lang eh. Di na ko kakita.
11: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
12: Ining panyawan ko pe, kahinahinay kung kakitahan to'n karon. Dali mo usos ang imong sugar. June Largo.
10: Living Testimonies.
13: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
14: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako sa ikang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
13: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
4: ang pag-iinom ng Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Radio Magbating.

0: Radyo Magbating.
1: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta! Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Radio.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 12:30.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: September is Childhood Cancer Awareness Month. Isang paalala na ang maagang pagtuklas ng cancer sa mga bata ay mahalagang hakbanga upang mapabuti ang kanilang pagkakataong gumaling at magkaroon ng mas malusog na kinabukasan. Maging mapagmatsyag sa mga posibleng senyales tulad ng matagal o pabalik-balik na lagnat, hindi may paliwanag na pamumutla, panghihina, pagbaba ng timbanga, madaling pagkakaroon ng pasa o bukol at pamamaga sa katawan. Kung may napapansing hindi pangkaraniwang sintomas, huwag mag-atubiling kumonsulta sa pinakamalapit na health center, rural health unit o health facility para sa tamang pagsusuri at payo. Sama-sama nating palakasin ang kamalayan at suporta para sa mga batang lumalaban sa cancer at kanilang mga pamilya. Magpatingin agad para sa mas ligtas, mas malusog na kinabukasan ng ating mga anak.

0: Radyo Magbating.
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kayo. Ningin sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. Ano, maninda ko diha. May asaan sa bukat. Ano, isulay mo, diba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata, nga na ako nang umah. Nga nang gigas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa, majuni ka kapoy ma.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: September is Generics Awareness Month. Alam mo ba na hindi kailangang mahal ang gamot para maging epektibo? Ang generic medicines ay may parehong aktibong sangkap at therapeutic effect gaya ng katumbas nitong branded medicine at maaari itong maging mas abot-kaya. Sa pagpili ng gamot, huwag pressure or brand name lamang ang tingnan. Alamin ang generic name at kumonsulta sa doktor o pharmacist upang matiyak na ang gamot ay angko para sa iyong kondisyon. Mahalaga ring sundin ang resita at tamang paraan ng pag-inom ng gamot. Huwag mag-self-medicate or basta-basta magpalit ng gamot nang walang payo ng health professional. Ngayon, Generics Awareness Month, maging wise, responsable at mapanuri sa pag-inom ng gamot.
4: Ang lubi dili lang kahoy, kundili tanging nabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radyo Magbating.

0: 九万万定定。
1: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbago-bago na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Radyo Magbating. Ang atong kahimsog mahinungdanon ug angayang tagaag pagtagal maong ang SEG Marketing. Karon, magadalit kaninyo niining talagsaong tulumanon, mga giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Hatod kaninyo sa SEG Liniment Oil, haplas sa kaupayan. Giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Uba ni Ma'am Michelle Miral Galve. Tulumanon mga giya ug magahatag og mga tambag aron ang lawas nato magpabiling himsog ug luwas sa mga balatian. Pinaluyuhan kini sa haplas ng Grosong Mutabang, ang SEG Liniment Oil, nga gikan sa SEG Marketing Incorporated. Giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Ug karon, aniana ang atong anchor woman, Ma'am Michelle Miral Galve.
3: Nainangutana, tinuod basab ko no nga makatabang sa mga dunay kuto. Okay, excuse me ha, sa mga medyo sensitibo, kuto or lice no sa English. Tinuod ba daw nga makatabang ang SEG Liniment Oil para mga wagtang ang kuto sa ulo, sa buhok. Sige, ato na tubagon karon kay para maklaro sab ni siya mga kasama. Once and for all, tapusin natin to. Charot, mga kasama, kinigapon ang programa nga hatod ka nato sa SEG Liniment Oil ginama sa SEG Marketing Inc. Incorporated. Direktang tubag sa iyang pangutana, makatabang ba ang SEG Liniment Oil aron mawagtang ang kuto sa ulo? Tubag, yes. Yes po. Opo, no? Makatabang gayud mga kasama nga mga wagtang ng mga parasite sa imuhang ulo diha nga nagsigbitay-bitay, nagsigig kumpayot mga kasama sulod sa taas ng panahon. Kuna kay problema kasagaran magkuto mga bata manggod no. Kay labi na sigdua dula, panington, na mga classmate nga naay kuto ana. So, ang buhaton mga kasama simple ragyan. Same lang sa gibuhat atong mga dunay dandruff. Ibutang lang gyud ang kining SEG Liniment Oil. Pahiran lang katong mga bahin bitaw nga nay of course kanang tibuok ulo man gyud no. Ibutang di ba ang mga kuto, mga hadlok, murag sila na lang mismo ang mo give up no. Mangnaog na lang sila nga I surrender no. Mga tang mga hug mga kuto, syempre pagbutang nimo andam ben ang sulod ayon. Sulod nga ala sige. You know na the drill no. Pag mga hulog na ina mo na siya. Hangtod nga kanunaya lang nanay. Samtang ka diha nagsigiog pang hingoto sa imuhang anak, sa imong apo baron. Kanunaya na siya, hangtod nga totally, pila ka adlaw, mawala na gyud na ang kuto sa imong anak. Kani nga mga experience no, kay mo, gikan na pud ni sa mga ninggamit ani. Sila mismo, mo na nakaningdot manggod kay kung ikaw mismo ang mugamit, ma-discover ni mo ay gisulayan manggod nako tong kuan. Sa liniment oil ba gisulayan nako, ibutang nako sa akong ulo na sa akong anak, nangawagtang ang iyang mga kuto na hagbong. O di ba mga legit, mga authentic na mga experience, mo lang nakalahi pag kita mismo ang musulay. Mo nga kung ikaw na minaw karon, gusto pud nimo pamatud-an kung tinuod ba gyud nga makawagtang og kuto kay para sa uban, mao may ilang himo niya, maupod ilang gisulti yun. Kaya tinuod man gin po sa ilang experience mo na ikaw, kung gusto po ka nga pamatudan eh, buhata po ni. Kung naakay susamang problema, ikaw ba, imuhang mga anak ba, mga apo, or kinsa ba kasamang imong nailhan, sultihi na nga nakadungog ko ba sa radyo. Niingon manggudto nga na adaw, makatabang daw ang SEG Liniment Oil sa mga dunay problema sa kuto. Ato na kunong sulayan be, o ato na sa butika sa inyong lugar, for sure, naka-available nga SEG Liniment Oil diha sa inyo mga kasama, gamita sa imuhang ulo and then makita na mo kung unsa ka tinuod niya. Kung ma-effect na kayo sa imuha, sultihin po mo din niya. Chat ko sa akong Facebook page Michelle Miral Galve para mag-istoryahan na ita. O niya, ako kang pangutanon yunsa ni mo. Basig na po kayo mga pamaagi nga nindot po sundugon sa uban mga kasama aron nga sila po mahatagan po og sulbad ang ilahang mga problema. Dili lamang sa mga panuhot, sakit sa lawas, sa uban pa, lakip na ang mga external skin problems kasama gamit ang SEG Liniment Oil. Kay lagi ang seedling mint oil dili ni siya sama sa common nga haplas. Kay ang tanang haplas pareho ra magida sila og purpose. Ang purpose is moalibyo ang kalawasan, ang mga panuhot, mga wagtang, ang mga sabana pamaol, no, mawala, maulian ang mga sakit sa mga kaunoran ug mga joints. Pero ang said liniment oil mga kasama lahi kay naa ni special nga mga sagol nga makatabang pod proven no sa mga external skin problems base sa mga nakasulay ni ini. Busa ikaw nga naminaw dili na ta sa atong haplas mga kasama nga masaligan. Way lain kundi li ang said liniment oil nga ginama sa said Marketing Incorporated.
2: Inyong nabati ang atong tulumanong giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Hatod ka ninyo sa said liniment oil. Hapla sa kahupayan. Giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Uba ni Ma'am Michelle Miral Galve. At ang ilang yapon kini nga tulumanon sa samantakna o samang sibyaan. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alauna sa hapon.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC.lit. Balita.
5: Maayong hapon mga kabagting o kabalkada, sanayan ang Daklit Balita Launa. Magpahigayon og mobile services ang Professional Regulation Commission kon PRC Region 9 sa Provincial Capital Gymnasium sa Patikol, Sulu, sugod September 30 hangtod October 2, 2026. Lakip sa mga serbisyo nga anaa, ang initial registration, renewal sa Professional Identification Card o PIC, certification o authentication sa mga dokumento. Gidasig sa PRC 9 ang mga aplikante nga magpa-online appointment. Una, pinaagi sa official nga website nga online.prc.gov.ph aron makapahimulos sa maong serbisyo. Ayon nabati ang BBC Daklit Balita Launa. Ako si Bagting 27, Daryl Licat, aya ay sa Balafem o Radyo Bagting.
4: BBC Daklit Balita.
2: Radyo Bagting.
6: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like og i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
7: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
8: Pot namig mati kani o, pa-check up ko dito. Pas duha pa gyud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kape, lami na wala na koy giinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal.
9: Titik.
8: Oh, wala kana na lang gyud sa kape na lang gyud nya nga paragis bila-bila. Nya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan naman sa mong lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tibay, imong UTI. Kumuha ganin ano nga, magsige ko ka-admit. Pero pag sukad karon nga, nagparagis na ko, kita ng kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo. Wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal, gikan sa aning nga produkto. Simbi ako din ang giampo no nga, Lord, tagai lang gyud ko o ka ng maayo nga tambal. Kay kapoy ba sige inom o mga kapsul nga dagko no? Kapoy na ba? Maayman to kay, pag kape ni mo, buntag sa'yo, kape. Nya unto mo, inom na po ko. 3 times ini, kape gyud ko nga. Paradis bila-bila. Lisa, Hiram Pausos. Kuan ako, 5'7".
7: Busa sa unsamang banatian. Adunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bila-Bila Herbal Oil ug Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bila-Bila.
11: Paragis Bila-Bila.
10: Paragis Bila-Bila.
6: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita.
3: pagpaprinta, printing services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
9: Ana oh.
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
11: Oh no!
3: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
2: Radio Bagbag Ting Ting.

0: Radio Bagbag Ting.
1: First week of September is National Epilepsy Awareness Week. Ang epilepsy ay isang kondisyon kung saan maaaring makaranas ang isang tao ng paulit-ulit na seizure o convulsion. Maaari itong magdulot ng pangingisay, pagkawala ng malay o biglaang pagkawala ng kontrol sa katawan. Tandaan, hindi nakakahawa ang epilepsy. Kung may taong nagsiseizure, ilagay siya sa ligtas na lugar. Alisin ang mga bagay na maaaring makasakit sa kanya at huwag maglagay ng kahit ano sa kanyang bibig. Kung ang seizure ay tumagal ng higit sa 5 minuto, humingi agad ng tulong sa pinakamalapit na healthcare facility sa inyong lugar.
2: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
3: Ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala?
4: So, nanggamit na po, Ma'am. Paglikas na po sa kumbanin, Ma'am, no? Kanang humok kayo.
3: Dili hapdos.
4: Okay na kayo, good, Ma'am.
3: Dili po siya nag-ingon nga nagpaknit-paknit, Ma'am.
4: Wala po, Ma'am.
2: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold, kutis celebrity ka.

0: ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O unsa pa gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og pagkatansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
2: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo.
3: Radio Magbating.

0: Radyo Magbating.
1: Mga mag-uuma, ang Lubi dili lang kutob sa Cupra. Gikan sa Lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa Pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, ala una y media.
2: Radyo Bagting.
3: Handuraw na to pagbalik ang atong mga kagahapon.
4: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umoy king balatia nagsapuang sa imong saluma.
5: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
6: Kinsa siya?

0: ang sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Musta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa atong panaguban sa programa, ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo. Dili gwapo pero uso, tutuki lang di ba dagaton ka. Inaot pa unta nga naa mo sa maayong panglawas. Kung ako ang inyong balusan, kaloy sa Dios, maayo raman. Kumusta man, tanan nato mga suking tigpaminaw? Salamat yung kainyong tanan kay nasa likod nining mo ang tulumanon ang mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Parehas anang Wonder Herbal Oil. O nang haplas nga walay kaparehas, no? O niya ka nang ato ang Wonder Animal Vita nga vitamin sa inyong mga kahayupan. Ang atong Wonder Banaba Plus. O diba? Ang atong Vitron Drops, ang atong Vitron Syrup, ang ato apong Vitron Tablet. And of course, pinaka the best na to nga produkto to kanang Wonder Herbal Coffee. Ania napo tay produkto nga Wonder Cardio Care para sa mga taas kay og blood pressure. Napo tay produkto nga Wonder Himo Aid mga pinalanggang tigpaminaw. Napo tay Wonder C Plus. Wonder C Plus. Nasa syrup unya napo na siyay kini ni ang capsule. Mo na nakanindot kayo. Akong mga pinalanggang tigpaminaw. Malakas ako ninyo. Sukad ko gipanam ko ng layos nga paglaom ngadto sa babaeng gimahal ko sa hilom. Wala ko masayod kung unsay angay kong pagabuhaton. Sa among matag panagtagbo labi na kung siya kanako mo pahiyom. Sa dihang gipakayab mo ang bukad mong mga saya. Nagsugod na paglumpat ang duha ko ka mga mata. Wa ko gyud sukad, gikapanganti gipangaliya. Nga handu mo ning huna-huna bulak nga akong gipakamutya. Sa kalit lang nalibkas ang dila mong masalaypon og malimbongon. Samantala ning panumduman ang mahuyang nga sugilan. Kay nagbilin kag timailhan nga kunuhay akong mabalon. Sa pamasin nga sa ulahing mga adlaw, ikaw akong maangko. Anong gilingla mo man ang masalaypon kong mga mata. Gilit ag salangob kunuhay sa imong pag-inusara. Kung nagpatuo nga sa kasing-kasing mo wanay nag-amuma. Ngong gibuhian ko ang makaluluoy nga pangaliya. Sayod kang gihaguan ko paghagdaw bisan pa ang tinalidhay sa imong pahiyom. Kaya ang imong kinidhat na himong iwag sa nagkaaop kong paglaw. Ang bisan ang halawom nga kimba sa pagsuway akong gisalom. Aron sa ako niyang pagtuyhakaw masud-ong ko ang sinalipdan mong katahom. Takulahaw lamang nahipadpad ako sa landong sa kasakitan. Kaysa maasgat og hagkot kong luha gilumsan mo kining balatian. Apan bisang salipdan pa ako sa labing mahabog nga paril sa kapakyasan. Gugma kong gitaan paninglon hangtod sa baba sa akong lubnganon. Ilubong ko na lang ba sa kalimot ang masakit kong gidanghatan. Tungod sa walay pagkabadbad nga hulga sa kapaitan. Bisan man gani ang nahisukamod kong paglaom sa kapalaran. Padayon kong gitadlas ang kadulom sa mangiob kong agianan. Karon nga buot ko lang sugokon ang talagsaong nilagubo ning dughan. Sakalit lang gitikyupan sa mangilngig nga kaalautan. Ang pagpanday ko sa gabok nga saad sa kasaypanan, namunga og nananga sa tunok kong gaway sa kapakyasan. Alang to kaninyong tanan mga pinalanggang tigpaminaw.

0: Bakit nga ba mahal kita? Bakit nga ba mahal tika? Tika. Atul kaninyo sa pinaka the best na to nga mga produkto sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Katong mahiligon kay panghaplas. Abisag di gud pug kahilig ka nang gipamaulan siguro ka, gisakitan kag tiyan. Kana nay something ay imong gipamati sa imong lawas, na? Gamit ta sa produktong Huwander Herbal Oil. Ninduta ba gini kayo? Distingira ko ninyo ng Huwander Herbal Oil kay epektibo kay ni, na? Katong wala pa kasulay mo, try mo kay nindot kay gabiton ang produktong Huwander Herbal Oil. Paminawa oh. Dunay testimonya sa nagamit sa produktong Huwander Herbal Oil.
1: Nakipano tapos imong gigamitan aning Huwander Herbal Oil. Unya kumusta?
2: Okay kay siya sa den. Napuday tayo nga nalipong ba ko sir kanang inig ka namin itong magdugay ko magling ko rin tindog na ko malipong ko.
1: Nalipong ka o oh, dayon imo dahing oh. Gihaplasan.
2: Nagkuha ko gininit sir rin akong libubo sir rin inom na ko rin.
1: Mm-hmm.
2: O tumuro nakalong naman sila akong pananaw na nakuhan siya kanang naulian ko.
1: Gisagulan nimo ang ini ni tubig o gining Huwander Herbal Oil. Oh, mo din imong giinom.
2: Gipatakan oh, akong duha ka patak din giinom na ko sir pagkatiud yun mo to gipaningot ko maayo din. Naulian akong pananaw ni hayag sa balik.
1: Naulian dayon. Uy, salamat day kayo aning Huwander Herbal Oil.
2: Benta so ko nang magsakit ko bitaw kong ngipon sir.
1: Mm-hmm.
2: Ako lang ikuha nung kanang kuton sir din isuksok na ko sa kong ngipon din mawala na siya mo nang okay gid sa tayo sir gamitin jud ko ana sa akong mga silingan diri nga kinsa tong wala pa nakasulay sa Huwander Herbal Oil mo gamit na sila kay maayo gid tayo.
0: Ingon ana kanindot kanang ato ang produkto nga Huwander Herbal Oil. Kana pong atong Huwander Animal Vitamin ay po na. Ato nagbuhig mga baboy, manok, kabayo, kanding, vitamins man eh. Vitamins. Morning vitamins sa inyong mga kahayupan. Labi na kanang baboy kay baligya man na. Dapat bugat ang timbang. Unya, nipis kayo kanang tambok, baga og unod. Mungo ni lamis karni gud. Lami po ng karni sa hayop kon ang imong gihimong nga vitamins Huwander Animal Vita. Unya, kanang kabaw kay daruhan man na. Ipainom ng Huwander Animal Vita para nga kusgan. Paminawa o, na itestimonya na gamit ni sa produktong Huwander Animal Vita.
3: Ako di si Enrico Galacio nga nagpuyo sa kulong mulabi sa Mbonga Dinsor. Dalipay kayo ko nga niabot nga rin sa mong lugar ang Animal Vita. Kaya lagi, hilig man ko mag-alaga o nga binuhing baboy. Unya, kaniad to, sa wala pa ning Animal Vita, ayun, naputoy mga vitamins para sa mga hayop, akong ikipagamit sa akong binuhing baboy. Pero wala man ni angay. Mm-hmm. Inay man ang pagtubo sa akong mga baktin. Dayon, sa diyan, isulayan akong Animal Vita. Akong isagulan ang ilang pagkaon sa usa ka kusara sa Animal Vita. Kunya, nibulong ko kay musunod ga adlaw. Paspas man kayo mga awan akong mga baktin. Ganado na silang naon. Pag iniluga sila ba sa akong silang bahugan. Ya, pag aboso sa kabulan, akong mga baktin, dagko naman kayo. O nga, salamat yun guys sa Animal Vita. Kay karon, wala na kong alkansi kay dako naman akong kita pag abo sa tulo kabulan. Kay dagdahan naman mo palit sa kong mga binahing baboy nga na Animal Vita. Kay nindot yung panit lang taon, bugat, busok, og dagko. O nga, akong giaghat ang uban nga mugamit na mag Animal Vita. Kay epektibo yun kayo siya para sa mga binahing hayop.
0: Nana kanindot no, ang produkto Huwander Animal Vita. Kanang Huwander Banaba Plus, may po na. Labi na itong na mga bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matris. No? Katong na ay problema sa pagbawas, pagpangihi. Indot man kay Huwander Banaba Plus, ang plus ano niya, mangustin. So, effective ni para sa itong mga kaigsuunan. So, mutry ka pagamit ani. Huwander Banaba Plus. So, kanang imuhang bato diya sa imong kidney, kalingawan maghilis ani. Basta mo gamit kag Huwander Banaba Plus.
4: Kuan mga lang yung pagpangihi ba itong unang wapakit ani. Lisod kong pangihi. Pero mga siguro nakahulot kong tulog kapak niya, ni dili na ko sigig pangihi sa usak kagabi. Sa usak kagabi, kausar akong mangihi ato. Itong una, sige lang kong kapangihi anak.
5: Mm-hmm. Then karon ma'am, kakausa na lang ka mangihi. Kumusta man imong ihi? Daghan na ba o gamay lang gihapon?
4: Daghan na.
5: Di na ka mabilar?
4: Dili na. Basta sa isang gabi, kausa na kukuha ng mubangon ma'am.
5: So dako kay gikatabang ang Huwander Banaba Plus na imong pagpangihi?
4: Oo, oh, ma'am. Okay po na akong pagkatulog po. Okay na po.
5: Mm-hmm. So, ma'am, unsa imong ikasulti sa itong mga naminaw karon?
4: Tanang nga naminaw karon. So, gamit mo ang Huwander Banaba Plus kay Mayo Gunas.

0: lawas usa ana sa kidney. Ayos siya makatulog po ka.
1: Okay.
0: Patanang-tanang naminaw dali sa barangay Bunbunon Seattle ni Cruz Oriental. Gamit mo, ana.
2: Nana Kanindot, ang produkto nga Wonder Banaba Plus mga pinalanggang tigpaminaw. Shout out sa Nakimin Family Lapu-Lapu City. Pag-aray ko among dealer o Wonder Oil diri sa Malaubang Purok 5 na po si Bethlehem Sabayton o siyang My Loves Big Big It's Me Nilda Kanyete. Salamat kuya, naminaw ko nimo pag-aray tuto karang-karang. Rita ko akong mama Ricky o papa Rini dayon sa akong manghod o sa imuha kuya. Kana lang kuya, salamat sa pagbasa. God bless you. Greet kong Okloy Bago, early Bago na minaw ka. Garay ko akong pinalangga nga Papa Pitong Abinir. Nagpagaray iyang anak Emily Abinir from Negro Salama. Garay na ko pamilyang Kiday. Kung mga anak kuya Idol, Clarence Archie og Charisse. Nagpagaray Al-Al Tagabantik Upi. Salamat ka inimo kuya Cards. Thank you so much. Shout out ko sa bagong naordinahan sa pagkapari diya sa Bilyahir Muso Negros Occidental. Reverend Father Giovanni Tikson o shout out kay Tatay Hokrit nga gapaminaw sa imong balak. Ako mga KLPE Senior, God bless us all. Paminaw midris akong mama si Blandi Dabao. Ang anak ka si Nikki o Yuna Bayawan City Negros Oriental gika ni Indil Pabilyar. Kining ato ang produkto nga Vitron Drops. Indot po ni kaining Vitron Drops eh. Pinagintong mga bata nga bagong natao nga taman og 1 year old, may mo ni ipainom yun. Kaya ang bata, ganan matulog, ganan mukha, ganan mututoy, no? Paminawan ng testimonya na gamit og Vitron Drops. Bata ha, may pagkatao taman 1 year old.
3: Inayasak, Wibas, taga-Aurora, tag-ulalo, samuang ka din, sir.
4: Okay, istorya daw mi ma'am, kalabot sa unsa ka-epektibo ang paggamit anang Vitron Drops.
3: Sa pagkatauan niya akong bata nga, wapaning 1 year, og upat kabulan karon. Daga na kaingon nga kanang malurus daw na mga pagkabata. Kay pati ko kaing gamanya kanang iguno makalakaw og dali-dali. Dahil kadihang permiti ko maminaw sa inyong programa ni Kuya Kard na encourage kayo ko sa Vitron Drops.
4: Pilay edad sa imong gigamitan anang Vitron Drops?
3: Dapat siya kabulan. Dahil nang tulad pulos siya kabulan, Vitron Drops ito pa na. Mauto nga, abtik kayang bata. Dahil tungala among mga silingan nga, ningakaw na kung ang bata. Dahil naunuran na daw. Ganado
2: kayo sa matulog, mukaon, layo sa mga sakit-sakit. Ang produkto ng Vitron Drops. Ang Vitron Syrup na yon, para din sa ito ang mga kaigsuunan nga na ay mga anak po nga 2 to 12 years old nga di ganang mukaon, bugo-bugo sa klase. Di pagyod kayo hingatulgon. Morning Vitron Syrup kay vitamins plus iron gihapon eh. Para ni sa mga anag-edad og 2 to 12 years old. Paminawa o testimonya, nagamit siya og Vitron Syrup.
5: Si Ronald Dolor, dari sa Prismark Store, Busok Bagumbayan, Sultan Gudarat. Kung wala pa sila nag-Vitron Syrup, mahina kayo ilang kaon, sir. Tapos, karon kagka hindi kayo tigtulog, maugtas ka pa sa yaw-yaw bago sila matulog.
2: Mm-hmm.
5: Pero sa pag-take nila sa Vitron Syrup, busog na kayo makaon. Tapos, yun na kinanglan ugtasan para matulog. Mm-hmm. Sa tanan niya, wala pa kasulay sa Vitron Syrup. Magsulay na mo.
2: O na, ang Vitron Syrup, ang Vitron Tablet po, para po ni sa mga nag-edad o 13 anyos patas. Apil na ni ang mga nanay, mga tatay, mga lulo, mga lula, mga mama, mga papa. Apil na sila sa paggamit sa produkto nga Vitron Tablet kay epektibo ni para nila labi na gyudtong limtano na wanay ganang mukaon ginagmay na ginatulgan. Vitron Tablet gyoy katapatan at.
1: Unsa gani imong pangalan?
6: Kiki Puentes.
1: Puentes, taga-asa ka ma'am?
6: Taga-Pagadian. Kuan ma'am kanang sa Vitron Tablet kanang ulang magugugugan ba kanang tingnan ng dugo nga pula dahil mora akong ginainom kay namang goy idayo hindi naulitan akong kuan din ganagana na akong katulog din kanang kaon.
1: Ah, unsa day atong bation kung kulang atong dugo nga pula ma'am?
6: Naglipong.
1: Sige kag kalipong sa human lugar nimo ginom sa Vitron Tablet.
6: Kuan manggod, imaw ko makauyan o ka ng mga piros mo nang akong ginagamit kay Vitron manggod. Ibasan ako na widayo niya. Nakahurot ko kuan ka ng physical tablet na normal na akong kuan. Kaya dugo nga pula. Okay na gayo ko. Then normal na din. Mora po ka ng kuan ba? At yun buko. Tulugon, nana. Then pag-anak ka. Daghan kayo kuan ba? Indot din siya. Effective din ang Vitron tablet.
2: Ingon ana kanindot ang produkto nga Vitron Tablet mga pinalanggang tigpamilya. Kuya Cardo, timbaya ko nga ati Hilin Usigan, angging Usigan diya sa San Nicolas ug ang nagpatimbaya Marit Halayap. Salamat Kuya Cardo. Asa mapalit diri sa Maasim, Sarangani Province, ang Wonder Alkaline Drops. Kaya ang akong bana, di nakakita ang isa ka mata, si Gloria Velasco ni. Aminaw, tudling sa mga garay diri sa Maasim, Sarangani Province. Read ko nalang T.C. Robles o Virgie Malaki from Lubilbilia, Jacinta Macruon, Southern Leyte. Aray ko nalang Kuya Cesar, Pangga Day, Badida, Mary Ann, Perming Naminaw sa imong programa, Kuya Cardo. From Ati Bilin o Blibho, salamat Kuya Cardo. Aray ko akong igsoon diya sa Compostela, Onyot, Bibig Birds, Rubilin, RP o kumusta nalang Muntana, nagpag-aray, Tata, Tri sa Cotabato. Salamat kay Kuya Cardo. Thank you kayo, thank you. Katong mga naminaw na to karon unya na kay almoranas pastilan ay nagantusa ay. Adto na kas pormasya pagpalit na didto og Wonder Himo Aid. Kanang Wonder Himo Aid mo anay mutabang nimo anay imong giantos nga almoranas. Pero grabe na pug kayo sa doktor na kaadto. Ayaw na nagisalig anang amuang kapsula nga Wonder Himo Aid kung grabe na gina imong almoranas. Pero kung mo pay pagsugod ba, no? Unya mag magsuol-suol lang, kalit og hapdo sakit ana. Ina na ba kanang di pa kay grabe bitaw nga almoranas? Testingi o gamit ng atong Wonder Himo Aid. Makatabang gina sa mga almoranason nga naminaw na to karon niya. Kana laging manambal ka, dapat imo po nang sagulan o kuandi paglikay sa kontra. Oh, kay kana kunong almoranas kay mugara man kuno nagmukaon kag karne, labi nang maglisod kag bawa, sagulan po na nimo ana. Oh, nga maglikay ka sa unsay kontra. Kana kunong sili makapasamot na sa almoranas, imo nang likayan. Kay kana mo kung manambal ka unya dinhi mo likayan ang kontra. Gamoy makapatrigger sa imong gibati na way pulos to imong giinom nga tambal oy. Oh, way pulos tong imong giinom nga mauntay makapaalibyo niya, way pulos to. Mao nang maggamit kag Wonder Himo Aid kina kay almoranas, likay pod ugon say pwedeng makapatrigger anang imong almoranas, no. Mao nang Wonder Himo Aid, no. Na kanang Wonder Cardio Care para po na sa mga taas kay blood pressure. Mao gyapon akong tambag ninyo. Pag mag-inom mo Wonder Cardio Care kay taas mo blood pressure, likayan po nimo ng mga pagkaon nga mo hinungdan nga mo taas mo spike ang imong blood pressure. Sa mga panalitan ka ng mga tambok, no? O tambok imong asawa, okay na, kaya di mo na nimo itulon. Dili man maka-apikto kung tambok imong asawa, o niya, gakos lang katapata, okay na, oh, ay kabalaka. Okay na, wala'y problema. Kana bang itulon? Itulon ng mga tambok na pagkaon, mo na hinungdan nga. Usa sa hinungdan na, musaka po ng imuhang blood pressure kay maduga nga na po itong kolesterol, di na po kaagi ang dugo pag-circulate, musaka na po ang pag-pump sa imong heart, muabot og 130, 140, 150, 160, magkinaon sa mubuto ng imong ugat, mo nang gitawag lang na stroke na ka. Mag-inom jugag Wonder Cardio Care. Unya lagi mo lagi na nga pag-inom nimo og Wonder Cardio Care kitaad ka taas kag blood pressure ubanin na og paglikay anang mga pagkaon nga mo hinungdan nga mo taas ang imong blood pressure. Klaro. Oh, thumbs up kung klaro be. No? May nawa klaro wa kay. Kamu di pun maminaw istoryahon mo. Kanang Wonder Herbal Coffee. Kanang kape na to yun nga paborito kay istana, no? Masinapay wa katilaw. Tilaw yan ako ninyo. Paborito kayo nga kape gini. Buntag ng duhapon, biriyo kayo herbal mangod. No? Mutunaw mga bad cholesterol, normalize immune circulation sa dugo. Dili ka mutaas ang sugar, stevia ang gigamit, di ka kulbaan, di po mag-aslom imong kuto-kuto. Dinot yun. May ganyan gamito ng ato ang produkto nga Wonder Herbal Coffee. No? Basin og gididaan na kapag pangapi, kay imong sugar, protein ang taas. Itry ni nga itong Wonder Herbal Coffee kay stevia man eh. Pero kung gusto kag protektado everyday, natay Wonder Vitamin C, kanang Wonder C Plus, na isira para sa 2 to 12 years old. Yan apod dahi capsule para sa mga 13 anyos patas. Wonder C Plus. Kuya Cards, pag-aray ko Unker Family, og Lantong Family, og Agon Family, Simong Family, og akong Papa Pasyo Unker, og Mama Rosilin, og akong anak, si Kiki, Kisi day, og Darin, og Izan Jake, kumbana sa Madar Agon. Tanaminaw si mong programa, nagpag-aray Judy Ann Unker Agon, Riz Kadingilan, Bugino. Request kong kanta Beautiful in White. Mo-request kong song I Love You by Celine Dion, nag-greet si Claudine Pangantao, taga Aruma, North Cotabato. Shout out mi diri sa Haloblaka ni Sulikat, ako din ni si Nunoy Kapundag. Salamat kuya, pa-shout out Ila, Eliza, Elise, greetings from Mama. Garay ko Rose Abaw, Ju Sinagpulo, nagpagaray kasiya na Galbi, Buenavista, Panabo City. Greet ko sa mga Umpoy family, Kalasungay, Malaybalay, from Nilson, Uloy, Castiglione, sa Davao Oriental. Ya, sa Banay-Banay, kay Gingging, ug Tata, o ba nilang mga anak, diapod sa Nabunturan, kay Inday, diapod sa nanakong silingan, sa Marayag, si Aido Ludi Hamili. Sa Ricardo, pag-aray ko rin mainit, gika ni Anita, si Bumpan family.
7: Mabalak na yun ko. Pinangga nga nung imo akong gibiyaan o gitaligdan.
2: Kaunta gimahal o gipangga kuman ikaw sa hilabihan.
7: Tungod bakaha kaywa ako'y bahandi o bulawan, kay kagasa sa mahal mong atubahan. Sa adlaw sa imong pagbiya o pagikan, daw mihilak o mikisdom ang langit na midoyog sa akong kasunaan.
2: Adlaw gabi, kanunay akong nag-alindasay o wa na'y kinatulgan, kay wa na ako'y kasumbungan o kaparayan.
7: Mutunga sa lang ako sa tunas kong payag sa kabukiran. Binalon ang kasakit o kamingaw, daw sa madning balatian.
2: Ang mga awit sa kalanggaman o mga hinagawhaw sa tubig sa kasapaan,
7: mo'y muhadla kanako ngadto sa kamingaw.
2: Naghilak ako nga nagbaktas ni anang mamingaong dalan, nga namupho sa agyo sa nangaluyloy kong handumanan. Dawapdo sa kasakit akong nahiaguman o gidangatan, mapugos ako sa pagdawat kay badlis kini sa akong kapalaran.
7: Pinangga nganong imo man akong sakiton o pahilakon. Palabihon mo ba nga magpauraray sa laing mga buktor, samtang ako naghilak o nagmasulubon, kaya ako na biktima sa gugmang maluibon.
2: Gugmang maluibon! Alang kaninyong tanan, tudling sa mga garay.

0: Radio Magbang Ting.
1: Oras, alas dos.
0: Radio Magbang Ting.
2: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC .lit. Balitang.
5: Maayong hapon mga kabagting og kabalkada sa Nayanang Daklit, balita alas dos. Gipangunahan sa Felinia Medical Center ang Saka Blood Donation Drive nito September 24, 2026 dito sa 4th floor conference room sa Mong Hospital. Tumong sa Mong Kalihukan, ang pagdasig sa komunidad o pagdonar og dugo isip paagi sa paghatag og paglaom og pagluwas sa kinabuhi sa mga pasyenteng nanginahanglan og blood transfusion. Inyo nabati ang BBC Daklit, balita alas dos. Ako si Bagting 27, Dari Likat, ayaay sa Bell FM o Radyo Bagting.
4: BBC .lit. Balitang.
0: Radyo Bagting.

0: Radyo Bagbagting.
1: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Maokini ang iyahang testimonya.
2: Kapoy kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diyang nagmuntin ko ato, naman kayo mo, niya makasaka ko, makalagsak. Bukit doon eh, gano'y ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ana ay, pagkakayahay ang gawa. Magrapag yun ko atang mga gulo yun.
1: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
4: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oh, uminom na ako, Kuya Boy, ng ano, ng rice coffee.
5: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
4: Talagang ano, maganda yung ano niya, yung kinalabasan nung ano nung rice coffee, dahil nung una hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natulog, natapos yung pagdumin, nakakatulong siya dun sa pagdumin natin, talagang nakakaginawa ano, Kuya Boy.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons o uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like og i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radio

0: Radio Magbating.
1: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
2: Sana all.
1: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
0: Radio Magbating.

0: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
1: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Wala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit, kogon na yun. Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
0: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
2: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas dos y media.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.

0: Radio Bagbag Ting.
1: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawon ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
2: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical, pa ultrasound, usan lang diyan naghangay og bati. Taas akong uric, taas pod akong krea, ug ako ang takoy gipang bati tanan, daghan jud akong ulo magsigo kalipong. Pero kani

0: amiga, magsiyon. Ayun na, pag-inom na, bisag unsa, pagparagis na ka. Sisay yun. Gisiwayan ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo. Nanay ka usaban, ug nanambok na gani po. Karon naghay natin nga, anong nanambok na daw po. Labon magsira kong lumbong sa malay. Pero pag sugo na inom sa paragis, makapi man na siyang magkapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Armayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. Sixteen ako.
1: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis pila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis pila-bila herbal coffee ug paragis pila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis pila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit. Kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidan, Turil, Davao City, 66.
2: Sad Kogon, Herbal Capsule. Basta Kogon, lawas bas Kogon.
4: Fourth week of September is National Thyroid Cancer Awareness Week. May napapansin ka bang bukol o pamamaga sa iyong liig? Huwag itong baliwalain. Ang thyroid cancer ay isang ori ng cancer na nagsismula sa thyroid gland, isang maliit na glandula sa harap ng liig na tumutulong sa pagkontrol ng paggamit ng enerhiya ng ating katawan. Ilan sa mga maaaring senyalis ay bukol sa liig, pamamaga, hirap sa paglunok o hirap sa paghinga. Ngunit tandaan, hindi lahat ng bukol o sintomas ay cancer. Kaya kung may napansin kakaiba o pagbabago sa iyong liig, magpakonsulta sa healthcare provider para sa tamang pagsusuri at payo, dahil ang maagang pagkilos, mahalaga ang kalusugan.
5: Ang lubi dili lang kahoy, kundili tanging nabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
6: Radio Magbating.

0: 九万万定定。
1: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Rag, rag, radio, mag, mag, ting, ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
4: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
5: Ano ka, Jesus? Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan. Banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan. Banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan. Banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
6: BBC.lit.lit Balita.
7: Mayong hapon mga kabagting o kabalkada, sanayan ang Daklit Balita alas 3. Gipasidunggan ang 250 kapamilyang benepisyaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program Con 4Ps. Atol sa 4Ps Tanang Tagumpay Pantawid Pamilya Graduation 2026. Ang seremonya, nagtimaan silang kalampusan alang sa self-sufficiency o mas maayong kalidad sa kinabuhi o man mapakita sa mga pamilya ang ilang commitment sa edukasyon, panglawas o responsabling pagpalambos sa pamilya. Inyo nabati ang BBC Daklit Balita Las Tres. Ako si Bagting 27 Dari Likat, aya ay sa Balafem o Radyo Bagting.
6: BBC Daklit Balita.
2: Radyo Bagting.

0: 九万万定定。
1: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbago-bago na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
3: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo
4: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
5: Ano oh.
4: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang, pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
6: Oh no!
4: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
7: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
8: Mio.
9: Mio. Okay po si Tatay Mio.
8: Opo. Pero tunay po itong pangalan ay Romeo.
9: Opo. Pagbilao, Quezon. Opo. Tama po yun.
8: Pantrabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama sa trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice coffee at nakatulong sa atin. Kaya ano laki po kuya ng pagbabago. Nawa hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay ngayon po ay nawala na.
7: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: Seth Living Testimonies.
11: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
12: Ako nga sa awan, may goiter. Po na to siya. Din tapos, nakalungog ko sa istorya aning Panyawan Capsule. I-try na ko. O niya, try tinuol magig siya di ay.
11: Ang said Panyawan Plus Mangustine. Makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
12: Pag-hikap niya siya tutunlan, wala naman.
10: Living Testimonies.
0: first week of September is Obesity Prevention Awareness Week. Hindi lang tungkol sa timbang kalusugan, tungkol din ito sa ating mga nakagawian. Ang obesity o labis na katabaan ay maaaring magpataas ng panganib sa iba't ibang sakit tulad ng diabetes, alta presyon, sakit sa puso at iba pang kondisyon. Kaya ngayong Obesity Prevention Awareness Week, simulan natin ang maliliit pero mahalagang pagbabago. Pumili ng mas masustansyang pagkain, bawasan ang matatamis at mamantikang pagkain at inumin, maging aktibo araw-araw at magkaroon ng sapat na tulog. Tandaan, hindi kailangang biglaan ang pagbabago. Ang mahalaga, tuloy-tuloy. Kumain ng tama, gumalaw ng mas madalas at alagaan ang kalusugan. Rock, rock, radio, bag, bag, ping, ping.

0: horas a las 3:30.
1: Radio Bagbating. Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Kapoy kaayo sir, bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos, may angay man ko. O ano, maninda ko liha, may asaan sa bukat. Ana, isulay mo, diba, mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata, ana, na ako nanguma. Kanang gigan sa trabaho, palong siya sa trabaho, mainom siya ane. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
1: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawak Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
4: Mabuhay Hardware.
3: Mabuhay Hardware, let's build together.
1: Radio Bagbating.

ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Rock, rock, rock.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC Daglit Balitang.
5: Kabaldi-kabalkada, anyan ang BBC Daglit Balita alas 4. Nagtigagul na sa mabugnong rihas ang 42 anyos nga mag-uuma ng residentes dumay na sumbang idal sor human nga nadakpan na sa Purok Upper San Isidro Barangay Ribukon Dumalinaw. Ang nasangpit nga dinakpan na pagaw sa warrant of arrest pinagi sa presiding judge sa RTC 9 Branch 6 Pagadian City pinitsahan og August 5, 2026 human nga nakalapas Section 5 Paragraph B sa Republic Act 9262 o paglapas sa katungod sa mga kabayanan nga doon ay bail bond girekomendar nga mabalor sa ₱72,000 sa kasamtangan kinigibalog na sa Dumalinaw Municipal Police Station. BBC Daklit Balita alas 4, Bagting 17 Flores Afima, maayong hapon.
4: BBC Daklit Balitang.
2: Radyo Bagting.

Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Radio, radio, magbating.

0: Radio Magbating.
1: Seth Living Testimonies. Ang Seth Panyawat Coffee Mix na pamatuntan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
2: Ako, Boriba ko, anak. Ang Kalin Panyawan Coffee, akong gininitin kay high blood ako, lato ni Tila, kay mababa man ang imong lipid.
1: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing. Ang Seth Panyawan Coffee Mix, ug siya natabangan.
2: Sigurado gina. Kung taas imong lipid, magbaba na siya. Jaime Verano.
1: Living Testimonies.
3: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
4: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, pula. Kaya mga 83 na taon.
5: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
4: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Nakapagtabas ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
5: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
4: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti.
5: Mm-mm.
4: At magaling akong tumulog.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Radio Magbating.

0: Oras, alas 4:30.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Are you planning to build your dream home?
3: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort and hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usapay inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Das Appliance. Og ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
4: Hardware. Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta! Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ETI in Zamboanga Peninsula. Radio.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.

0: Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO-certified din ang PCSO Lottery Draw Procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.
1: Lotto Philippines! Welcome to another exciting weekend with the PCSO Lotto Barkada! This Saturday, September 26, 2026, kaninang 2 PM ay nagsimula na ang PCSO sa pagpapapremyo. At ngayon, itutuloy natin ang excitement para sa 5 PM edition ng PCSO Lottery Draw. Handa na ang exciting prizes ng 2D Lotto at 3D Lotto, kaya sana ready na rin ang inyong tickets. Tandaan, 3 times a day ang ating draws, 2 PM, 5 PM, and 9 PM. At live nyo kami napapanood sa IBC 13, DATV at sa aming official live streaming channels. At dahil alas 5 na, stay tuned na! And in just 15 minutes, malalaman na natin kung sino ang masiswerteng winners. Dito sa PCSO, you're playing for a cause. Bawat ticket ay nakakatulong sa ating mga kababayang nangangailangan. Kaya pagkabili pa lang ng ticket, panalo na kayo sa kawang gawa. Pero always remember, play responsibly. 18 years old pataas lang ang maaaring maglaro ng kahit anong PCSO game. At syempre, play within your budget. Good luck, Lotto Barkada! Alright, it's time to meet and greet our panel of judges who will witness and certify our 5 PM live draw. Thank you for joining us. Also, here with us is the representatives from PCSO. Good afternoon po sa inyo! And assisting us with our draws is our PCSO Draw Coordinator. Good afternoon, sir! Before our game time, here's a quick look at the highlights of the pre-draw procedures that took place this morning. Let's watch this!
2: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos sa machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
1: PCSO is bringing you the numbers that could make your weekend afternoon extra special. Mga kalaro, tara na, let's play Lotto!

0: Ang buhos na papremyo ngayong 5 PM, bibida ang lucky 2 numbers. For only 10 pesos, panalo ka ng 4,000 pesos kung mag-match ang 2 numbers mo sa 2D Lotto winning combination in exact order. Sa Rambodito System Play naman, 2,000 pesos ang take-home prize. Sa ating Lotto winners, you have 1 year to claim your prizes. There you have it, our 2D Lotto winning combination. For the first number, we have 14. And the second number is 18. Again, our 2D Lotto winning combination for the 5 PM draw. 14. And 18 in exact order. Alamin naman natin kung maswerte yung 3 numbers na nasa ticket mo sa aming pagbabalik.
1: Gusto mo ring manalo? Madali lang. Pumunta sa www.lotomatic.com/rewards. Share the luck, earn more rewards. Pumunta lang sa profile, invite friends, i-share ang inyong referral code. Refer, earn, win! Get plus 1,000 gems and plus 500 gems kay friend. Scan more, earn more. Baka ikaw na ang susunod na winner. Kung nice maging Lotomatic agent, bisitahin ang website, i-click ang become an agent. Nice to check ang ticket result, i-scan sa QR-matic. Lotomatic is trusted by thousands of Filipinos. Mas kampante ka sa bawat taya.
0: This time, 3D Lotto players naman ang maglalaro. Tatlong bola ang hihintayin nating piliin. Dito sa 3D Lotto, 4,500 pesos ang panalo pag nagmatch ang 3 numeros mo sa mapipiling winning combination in exact order. And if you win via the Rambolito System Play, 750 pesos or 1,500 pesos ang maiuwi ninyo. Gaya ng 2D Lotto, tatlong beses kada araw ang 3D Lotto. That's every 2 PM, 5 PM, and 9 PM. At narito na ang ating 3D Lotto winning numbers. The first number is 9. For the second number, we have 8. And the third number is 3. Recapping the 3D Lotto winning combination for the 5 PM draw. 9, 8, and 3 in exact order.
2: 106.7
3: Radio Magbating.
4: O nga mainila sa tanan, mahimo na ko nga usbon ang dagan sa imong kinabuhi. Ako lang ang makahatag sa imong gipangandoy. Ako lang!
5: Ako lang siya. Ako ang tinuod nga nahigugma niya. Ako siyang bawion. Ug ikaw lang ang makatabang nako.
6: Dili ako mao ang imong batana. Dili ko mahimo sa pag-usab sa iyang huna-huna. Dili ko makahimo sa pag-usab sa iyang gibati.
5: Makahimo ka. Imo na ka nang gipakita na ko sa daghang mga higayon. Mahimo ni mong usbon ang tanan. Pinaagi sa imong magic, bruha.

Ang magic ni Bruha. Sugilanon sa yanong pangandoy nga nagbunga sa tamis nga gugma. Apanausab ang tanan sa dihang ang kahiubos, mao'y may pasuwabi diha sa kasing-kasing. Mausab ka ang tanan, pinaagi lang sa magic. Ang magic ni Bruha. Writer, June 30. Director, Alan Gulyat Nacorda. Spinner, Aldwin Nacorda. Audio Editor, Randy Tayad. Dalit sa SED Marketing Incorporated.

0: Huwag sa sumpay ni atong sugilanon ng naguluhan. Ang Magic ni Bruha. You're my fantasy.
1: Giatmen ko ni mo.
2: Oh, giniyara ko din eh. Pero, oh, pamangka. Mauto ni suway ko atang ni mo. Pamasin nga, makatiming ko sa imong pagabot.
1: Nga naman.
2: Gusto sa ko makakita sa naong anang imong giingon nga maoy inyong boss.
1: So, nakakita ka. Kay nag-atang mangka ka sa among pagabot.
2: Wako ka kita. Wako ka klaro. Kay itong bildo sa kanan.
1: Ah, mao ba? Kung ang iyang barog lang ang imong makita, malagmit makaingon ka nga maldito siya.
2: Ha? Kaya nga naman.
1: Naman siya mga patik sa iyang buktun. Paras bituan ang atong makitaan nga mulabay diya sa daan nga magsakay sa ilang sakyanan nga doon ay mga patik.
2: Oo.
1: Oh. O muabot sa tong una-una, di ba, nga hambugiro sila. Pero siya...
2: Nga naman siya?
1: Buutan siya.
2: Unsa?
1: Sa una na kong pagkakita niya, gibati kong panagana. Pero karon nga nagkasultimi, di pa ko nakaamgo nga nasayob ko sa akong gituhuan. Sukwahi kayong akong gihuna-huna.
2: Hmm, nao ba?
1: Hmm. Sige, uy, di anak ka. Mag-ilis ako, ha?
2: Mao ba? Buutan?

nahasol ko si Salty ni Rina na huwag ko makasabot sa mong ibati. Karang pa ko makasuway o ingod-ani nga ang babae mo ay musulti silang gusto sa lalaki. Huwag ko magdaw nga may tapuin ako. O, hindi ko makatuo. Siya pagyod ang mibuhat nga rin ako.

0: Nakakita ka ni Shane karon?
1: Ay, hindi ka kasama. Ganyan yung lakaw, lae ko.
0: Gusto ko magisulti niya.
1: Oo. Sa una tungtuon, iyo ganti ka?
0: Ayaw. Ako lang ang magisulti niya.
1: Ano yeah, sama niyo mo? Ay, kuging nang sultihan mo, wak ka magusto siyang gay mo. Iko siyang pandagon?
0: Ungun sa may gusto niyo mong ako isulti.
1: Oo, masin. Asal ko kay ba, oh. Kung sulti ka nga, wak ang gusto siyang ibuhat ka ron, siguro kong subalikon ka.
0: Bahala na. Ang ako lang nga mahibaw siya nga wak kong makagusto siyang ibuhat.

0: Nganong niya ka?
1: Tungod kay wa ko mahimutang. Wa ka mo bawo sa kunchat ni mo. Unya, wa sa di mo basaha ang akong message.
0: Og tungod lang ana naghago gyud kag ari sa amo.
1: Oh, natural. Unsa man diay? Gusto kong mahibawo.
0: Sa tono sa imong sinultian. Maklaro nga mura og nagdudag ka nga doon ako gibuhat niya na dilimayo.
1: Kaayo!
0: Ikaw ba?
1: Nakaila ko nimo. Labilag bahin sa babae. Dili ka kakumpiyansahan.
0: Bida sa nang istorya. Uy! Yung nanagyo ko sa imong pagtuo? Nangaon rami. Nag-istorya.
1: Gusto kang makigsuod niya unsa.
0: Kaya nga no? Dautan bago na? Di man tingali?
1: Dako sa kapuslanan sa itong negosyo. Nahibaw ka ba? Kung unsa kahago ang akong gihimo, aron nga ako siyang mapasugot. Hmm? Nakaila ko niya. Dili siya sama sa uban nga babae nga dali rang hayloon. Sa sinugdanan pa lang, nahibaw na ko kung unsa siya kalisod kumbinsihon. Maunang, karun nga naana siya. Dili ko gusto nga mausik ang higayon. Sapi siyang dako.
0: Nahibaw ko, ana. Sa may pagtuo mo na ko, bugo na lang yun.
1: O kung sa may pasabot siya maghihin mo, ha? Nabaguan lang kung sa akong nakita.
0: Kinangutan na ka mangyun ako, ana. Pwes, rechon tigas pagtubag. Nakagusto ko niya.
1: Oh, gari!
2: Seth Destebonis. Pagmatuod sa kayuhan sa Seth Marketing Products.
3: 2022, nagpa-laboratory ko sa ako ang blood chemistry. So, ang ako na lang limintin, katong panyawan capsule with garlic o katong panyawan plus. Napita dito sa result na imbaba siya ang kanan akong blood chemistry ako. Ako si Jill Elenio, na ako nagtrabaho din sa LGU Magsaysay, Davao del Sur.
2: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
4: Ang parang naong niya na mahami siya ang naong ana na kuwapo kayo dahil may permiti ha akong inak na makuminti ha direk ang sabon kay sa ulo ni mong naong ni awala ng mga bugas kasi sa bugas ay sino ba hindi nga nga ako makapotes
5: artista ay nakotin
4: artista da at mga moms din ha nga gusto nang nipag sabon na ikalidad o efektibo, tulad ninyo ang Said Celebrity to Big Soap. Pwede din mo magmahay. Promise. Hindi mo magmahay. Saya ha.
2: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap. Ang kahimsog, importante. Mao ka ng angayan ng ampingan. Ang Said Marketing, ang tihimo o tigapunapod sa mga nagunang mga produktong herbal na tinuod gayon yung makatabang sa kalawasan. Karon, magadalit ka ninyo niining 2 minutos nga tulumanon. Said, alam sa kahimsog.
6: Mga kapanyawan, sa kamayang adlaw, welcome sa ato ang pagpanaguban. Na nerapod kining ato nga tulumanon nga maghahantag og dugang impormasyon kaninyo pagtabang sa mamahimo natong kahimsog, no? Ilabi na gayon katong ato mga kaigsoonan nga gustong makaangkon sa paghatag og depensa na dili kita dali-dali mataptan og mga balatian. Timanay kanunay mga igalang isuon that prevention is better than cure. Monang sa pagkakaroon pa lang, maayo nga magdepensa na ka. Alang sa katong mga kaigsoonan natong mahiligon sa pagkape. Ang kape nga said panyawan na coffee mix na pamatudan nga daghag benepisyo sa lawas. Kini gumikan kay aduna kini siya gahom sa ginatawag natong nga panyawan. Ug usab aduna pud kini siya ay mangustin. Mao ka nang nindot kini siya alang sa paghatag og tabang sa atong kalawasan. Alang sa katong mga kaigsoonan nato diha karon nga medyo taas ang ilang sugar level. Gibawala na ba ka sa doktor nga moinog kape? Mas maayo pag magkape ka sa ato ang said panyawan coffee mix. Kay kani nga klase nga kape, makatabang kini siya sa pag-regulate sa ato ang sugar level. Makatabang pud kini siya sa pagpakubos sa ato ang pag-angkon o ginatawag nga mga balatian. And of course, pinaagi sa kanunay natong pag-inom niini, dako kini siya benepisyo sa atong lawas. Ilabi na gayud ang pagpugong sa pag-angkon nato sa diabetes. Timani kanunay mga igalang igsuon ng kape nga napamatud-an nga dunay pagtabang sa atong kalawasan, ang ato ang said panyawan coffee mix. inyo nabatian ang programa nga magahatod ka rin yung dugang impormasyon o kaalam. Hatod ka na to sa SED Marketing. Ang tighimo sa mga produktong herbal nga tinuod gayon nga dunay pagtabang ang SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic, SED Kogon Herbal Capsule, SED Liniment Oil, ug ang SED Panyawan Coffee Mix. SED, alang sa kahimsog. At ang ilang yapon kini nga tulumanon sa sunod nga higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
5: Higala, kamusta? Mga kasama, kung ako'y pasultihon, ang SED Panyawan Plus Mangosteen, dakong ikatapang sa itong lawas, daghang mga balatian ang wagtangyo na ini. Sama sa mga bukul-bukul sa itong kalawasan, mayuma, guitar, picos, cyst o daghan pang mga balatian. Busa kanunaya gyud ang paggamit ni ini. Ang pagtumar sa SED Panyawan Plus Mangosteen, mudipindi sa kanato, og ilikay kita sa mga sakit. Busa mo inong kita sa SED Panyawan Plus Mangosteen kada adlaw. Kani si Ate Pres mo ingon nga kitang nag-ilayot sa kalisod karon bawal magasakit. Ang produkto sa SED Marketing, tatakining magaling.

0: Karoon nga na ibaho ka naman. O sa'yo may ikasulti.
1: Oh, daan pa ko.
0: Sa una pa lang na kong pagkakita niya, nakagusto na ko niya. Guwapa siya. Ug ang nakapasamot sa kong gusto, tungod kay pakipot siya. Dili siya sa parehas akong sagad nga makaila. Lahi siya.
1: So?
0: Mauna na. Nakagusto ko niya.
1: Ug unsa imong plano?
0: Gusto ko nga lihok ko nimo nga matagan dayon nimo si project. Dili ko gustong papaabuton siya nimo og dugay. Kinahanglan mahimutang siya dayon. Aron nga dili siya makaingon nga ato lang siyang gipalaom.
1: Dili ko maglisod niya. Ako nang ipaniguro. Daghang klinting mag-ilo kung makita siya. Pero ang ako
0: ayaw lang... lagi kabala ka.
1: Oh.
0: Wa, kuy, dautang tuyo niya. Kung ako masiyang panguyaban, akong iagi sa tinarong. Wa ko makasabot. Wa. Muraog.
1: Unsa? Unsa?
0: Tali kong nadutla niya. Sa ako nang giingon. Nga sa una pa lang na akong pagkakita niya, lahi na ang akong gibati.

0: Mayo kay ni Duol ka?
1: Ah, kay nakakita ko ni mo. Niya na sa kidin niya.
0: Magkasalig ba ko ni mo?
1: Ansa? Kaya nga naman.
0: May...
1: May ansa man? Doon na kay gusto gisulte? Sama na. Skrita?
0: Medyo. Gusto lang ko maipaw kung nasayo pa ko sa kong gibuhat.
1: Oy! Siya naman di ay na?
0: Nahigugma ko.
1: Ah?
0: Huwag mauni unang higa yun nga. Nadani ko og ingon ini.
1: Shalan?
0: Uwa malilong ni mo. Nga daghan akong lalaki nga miagi na ako. Pero silang tanan, nahug sa duwa-duwa lang. Pero karun, ayun na sa lahi ang ako kibati. Seryoso ko niya. Ikaw ang una na kong gisultihan tungod kinahibaw ko nga dili ka maglisod og sapot na ako.
1: Pero... Nga nung ingon og seryoso sa imong gisulte? Wala akong kasabot.
0: Tungod kay...
1: Shalan man?
0: Tungod kay ako ang misulti niya sa akong gibati.
1: Shalan!
0: Naibaw ko nga dili maayong paminahon sa tanan, pero dili na ko makapaabot nga muabot ang higayon nga siya ang mupadayag na ako sa iyang gibati. Og nagtuo ko nga imposible nga iya po na buhaton. Nagkasiguro ko nga dili na niya buhaton. Mahatlok siya.
1: Hala? Ang buot ni mong ipasabat? Ikaw ang nanguyab?
0: Oh.
1: Hala na? Pero, tayo pa kisa mong tuwa na?
0: Si Randy?
1: Ah, daan palagi gayad ako.
0: Naibaw ko nga doon na naka-ideya. Daghan na ka na matikdan sa kong gipuhat. Matagi gayon nga mga utana ka na ako, naibaw ko nga nagduda na ka.
1: Pero nga nang siya man, sa tanan nga imong nakita, siya pagayon ang imong naibgan. Nga, dili pag yun iga. Ikaw pag misulti na ito niya sa iyang gugma nga, na nahiga ka gusto ka niya.
0: Tuwag kayo nakita na kong buutan siya. So kahit, karoon pa kong magkasugat o sama niya. Doon na siya kinaiya nga, nagkapadanin ako. Huwag ko magkasabot ko nga nung nakuha niya ang akong pagtagad. Lahit siya.
1: Pero nga nung nagdali-dali ka man, nga nung ikaw pa man gayod ang nisulte nga nakagusto ka niya. Kun nakagusto ka man niya, may mo man tingali. Nga taganin mo siya motibo nga siya ag musulte niya ni ma.
0: Hindi na ko makapaabot nga iya na buhaton. Kaya kasiguro ko, ana, ug maong uwa ko'y rason nga magpaabot pa sa butang nga imposible mahita po.
1: Nga, siya lay ihag reaksyon sa dihan nakabati siya sa ibang gisulte.
0: Nakalitan siya. Nasayod ko nga, dili siya makatuo nga ako itong buhaton.
1: O, kaayo! Kadili na mo ikasagarang mahitabo!
0: Yaya, yaya sabta ko. Nihi kayo na, nagkinalang ko og tao nga makasabot na ako. Ugo ako lang ikasumbungan kung dili ikaw lang.
1: Ay, tingali, lisod ka ay sabton, nag-imuhagihimo. Tungkol sa imong kahimtang nga babae ka. Pero ano man kumahimo? Naitabo naman kini. Dili na mabakoy ag tanan. At tingali, kung nisulti ka pa na ako, sa so wala pa na ni mo buhata, mahimong mapugngan pati ka. Pero wala. Naman na. Ay, magsyala may tubag sa imo gisulti niya? Ha? Huh? Aabot ako'y pasabot ba? Okay siya? Kamo na ba?
0: Ako nasabot nga nahadlok siya. O nakasabot-sabot ko kung nga no.
1: Bawat ba bang ipasabot? Nga wala siya magpahimulos sa higayon? Wala kanya binuang eh.
0: Ako nakita nga taas kayo iyang pagrespeto na ako. Bisan gani hikap, huwag mga niya buhata. Gani, ako pa nasabot nga, may distansya siya.
1: Ah, ba?
0: Umunay nakapasamot sa akong pagdayag niya. Yaya buutan siya. Huwag nahikugma ko niya.

0: Ikaw?
1: Ako ng ito yung nasa di pa kamlakaw. Ni ako din ni.
0: Ngano ni aka?
1: May mo ba magsulti ta? Bisan ka diyot lang.
0: Ug unsa pa atong panagsultian ha? Randy?
2: May adlaw ma'am, nakabalita mi nga nakagamit daw ka sa said Kogon Herbal Capsule. Mahimo ba nimong masaysay sa atong mga listeners karon ang imong kasinatiang panglawas?
3: Bago lang ko nagpa-check up sa doktor kay nakaangkon ko urinary tract infection. Una to, magsigi ko kabati og sakit sa kompeta sa higayon nga ako mangihi. Damtag pila ka adlaw naghilanat ako kay tungod taas na ang infection nga akong nasinati. Itagaan ko sa doktor og antibacterial nga mga tambal pero mura wala may alibyo kay imbis maulian ko, nagsakit naman noon akong kilid, mura unyag na ay problema sa akong kidney. Naa may silingan na mo nga nakasinati sab og maura gihapon problema sa UTI. Nangutana ko niya on sa iyang ibuhat, ingon siya iyang gitumaran sa said Kogon Herbal Capsule. Ako sang gisulayan, kaluoy sa Ginoo, pila lang kakapsula na wala na akong gibati. Maayo na akong lawas karon, dili na sad sakit akong pagpangihi.
2: Unsa galit ingala na to ma'am? O taga-aha ka?
3: Jovelin Santander, Tinago, Ozame City.

0: Mga higana sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Ang Magic ni Bruha. Sugilanon nga sinuot ni June 30. Ubos direksyon, Alan Gulliet de Gorda. Spinner, Aldrin de Gorda. Audio Editor, Randy Tayad. Dalit gyapon kaninyo sa SED Marketing Incorporated.
1: When I feel your music next to me.
2: Gulliet, ano ka?
3: Sakit akong kalawasan dyan. Tungo tingali ni sa daghan akong trabaho ganiha.
2: Problema bagod na. Dali, haplasan ko ikaw og SED Liniment Oil. Mao ni milagrosong haplas nga hini mo sa SED Marketing. Muwag tagnis panuhot, pamaol, panakit sa kalawasan, dysmenorrhea, paso, bisan katul-katul, kagid, kuto sa kabataan, tikangkang. Ilikay pag kita sa dengue kung mang haplas ka sa SED Liniment Oil.
3: Wow! Dali ka upayan ang akong ibati niyang yaplasan ko niyo og SED Liniment Oil. Tinuod yun nga milagrosong haplas. SED Liniment Oil, produkto sa SED Marketing Incorporated, mapalit sa mga suking butika.
4: Paminawa, paminawa!
5: Living testimony!
4: Mga pait nga kasinatian, natabangan.
6: Nagakorog siya tapos nagahilanat. Tungod sa iyang UTI. Oo, ingon ko na unsa ka ng UTI daw ang iyang sakit. Nag-ingon po ko na tama-tama kayo may gihatag si kagawad na bulong. Amo to, gihatagan ko siya sa kapak. Amo na to ang resulta na ayaw mo siya.
7: Ano bang produkto na ginamit mo, sir?
8: Sit Kogon, sir. Sit Kogon. Kogon.
7: Sige po. Anong pangalan mo, sir?
8: Richard Agan Lampino.
7: Taga din man.
8: Barangay Lampugon, Alex Cebu.
5: Pag matuod sa kayuhan, pinaagi sa SED Marketing Incorporated. Ania ang ato ang suggested retail price. SED Panyawan Plus Capsule, tag 15 pesos ang kapsula. SED Kogon Herbal Capsule, tag 12 pesos ang kapsula.
9: Radyo Magbating.
10: Oras, alas 5:30.
9: Radyo Magbating. Radyo Magbating.
11: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
9: Radyo Magbating.
12: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
13: Pot naming mati kani o, pa-check up ko dito. Pas duha pa gyud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panak-pantukan. Sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na wala na ko igiinom ron nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang gyud. Sa kapi na lang gyud niya nga paragis bila-bila. Nya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sa lisensya, ana na ang kuan na mo nga tick. Dahil na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa kuti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kung mo ganin ano nga, magsige ko ka-admit. Pero pag sukad karon nga, nagparagis na ko, kita ng kapi nga bila-bila, okay na gyud kaayo. Wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simple ako din ang giampo no nga Lord tagai lang gyud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no kapoy na ba maayman to kay pagkapi nimo buntag sayo kapi nya unto mo inom na pug ko 3 times ini kapi gyud ko na paradis bila-bila please sa hiram pauses kuan ako 5-7
12: busa sa unsamang banatian adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo kay sa paragis bila-bila dili na ka mag-agwanta pa.
14: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila.
15: Paragis bila-bila.
14: Paragis bila-bila.
16: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ETI in Zamboanga Peninsula.
9: Radio Magbating.
15: Isang araw,

0: Radio Bagbating Ting. Seth
1: Living Testimonies. Taas ang sugar mao nga ibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
2: Taas ko sugar o ganang ako'y bato sa kidney. Sakit iihi nga, sakit ng kilid.
1: Pinagi sa pagtumar sa Seth Panyawan Plus Mangustin. Usab ang pag-inom sa Seth Panyawan Coffee Mix. Ta siya na nabastidan na tabangan.
2: O ana, nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas lagi itong bato. Living Testimonies.
0: Radio Bagbating Ting.

0: Radyo Magbating.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7.
2: Radyo Bagting. Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
4: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.
5: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binumuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
6: R-I-S-E.
5: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
7: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit, natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit, siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa para sa malakas at malusog na pang-araw-araw. Rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw.
2: Layunin
6: ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
8: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan. Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
9: Sa buong Pilipinas.
8: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating malalang tunang tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Siyempre po, napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang himpila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating namang Facebook account. Rice Brand. Saan man daw po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan. Tara na, kwentuhan na naman tayo. Dito po naman sa ating programa. Si Kuya Uboy po naman ang inyong lingkod. At syempre, bukas na po ang ating po namang numero. Tayo po'y napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Diyan po sa 94.5 FM Radio, FMR, Kamsur. Hello po naman sa inyong lahat. Maraming salamat po naman sa mga taga Partido Area na nakatutok po naman sa atin ngayon po naman oras na ito. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat, yung mga nakikinig po naman sa atin, nakatutok po naman sa atin, dito po naman sa ating baladudunan. Hello po naman sa kanilang lahat. Siyempre ba? Sa mga nakatutok po naman sa atin, dyan po naman sa Lucena, sa inaabot po naman ang signal ng 98.31 FM Lucena, DZLQ and DZLT 1 FM Lucena. Hello po naman sa inyong lahat. Sabi dito, hello Kuya Boy. Hello po naman sa inyo. Maraming salamat. At tuloy-tuloy sa ating po namang kwentuhan kalusugan. Tawag po kayo sa ating po namang numero 0969-226-9623. At syempre sa lahat ng ating mga kababayan po naman, dyan po naman sa Quezon. Sa radyo natin na Kalawag. Sa lahat po naman ang inaabot po naman ang ating signal, dyan po naman sa Kalawag, Quezon. At syempre mga kaibigan, sa Radyo Bonpen, radyo natin Bonpen po mga kaibigan. Hello po sa inyong lahat, sa lahat po naman ng mga nakantabay po naman sa atin dyan sa Radyo Bonpen. Sa lahat ng mga inaabot po naman ng signal ng ating po namang programa. Hello po naman sa kanilang lahat. At syempre ba mga kaibigan, dyan po naman sa 95.9 Radyo Totoo, DWAL-FM, 95.9 Radyo Totoo, Batangas. Hello po naman sa inyong lahat dyan. Maraming salamat. Sabi dito, good afternoon, Kuya Boy. Maraming salamat po sa inyo. At syempre, lahat ng mga umiinom na ng ating po namang Rice Coffee Mix, Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Sa lahat ng mga lugar sa buong Pilipinas na nakatutok po naman sa atin ngayon. Pwede kayong tumawag sa ating po namang numero 0969-226-9623 ang numerong pwede po ninyong tawagan ngayon na. Itawag lang po ang inyo po namang mga katanungan at mga kwento dito po naman sa ating balado dunan. 0969-226-9623 mga kaibigan. Yan po yung ating po namang numerong pwedeng pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating programa.
Itawag lang po yan mga kaibigan sa ating namang numero 0969-226-9623.

Eto mga kaibigan, mga katanungan, dito po naman sa ating programa na pinapaabot po naman ng ating po naman mga kababayan na gusto pong masimulan yung pag-iinom po ng ating rice coffee.

0: Sabi po dito mga kaibigan, na Kuya Boy, pwede po ba yan sa arthritis? May iniinom po akong gamot. Pwede po ba akong uminom din ng rice coffee? Pwedeng-pwede po. Makakatulong po sa inyo yung pag-iinom po ng ating po namang rice coffee mix herbal coffee 14 in 1 plus 1. At ituloy-tuloy lang po, araw-arawin lang yung pag-iinom po ng ating rice coffee. At dyan po sa tuloy-tuloy ng pag-iinom po ng ating rice coffee, mga kaibigan, makakatulong po sa inyo po namang kondisyon na arthritis. Pero sabi nga po natin, sasabayan po natin yan ng pag-iingat po sa mga pagkain. At ituloy lang po kung ano po yung iniinom po ninyong gamot na inireseta po sa inyo ng doktor. Kasi kapag hindi po natin matugunan ano po ang ganyan pong uri ng karamdaman, may mga komplikasyon po 'yan na kung sakali pong maiibsan o kaya makakalimutan po nating bigyan po ng tuon at hindi po magamot ang inyo po namang problema na arthritis ay nagkakaroon po ng mga komplikasyon. Maaari pong humantong sa tuluyang pagkasira po kasi ng kasukasuan, limitadong pagkilos at iba pang sistematikong komplikasyon na maaari pong makaapekto po sa pangkalahatang kalusugan. Bagamat may ilang banayad po na uri ng arthritis, ang iba po tulad ng rheumatoid arthritis at yung psoriatic arthritis ay maaari po magdulot ng matinding kapansanan at pinsala po sa mga organs ng ating po namang katawan kung hindi po natin maaagapan. Kapag hindi po nagamot ang arthritis po ay maaari magdulot po ng patuloy na pananakit at limitadong paggalaw na nagpapahirap po sa pang-araw-araw na gawain po natin. Pwede pong magbago ang anyo ng kasukasuan. Yung pong inflammatory arthritis tulad po ng rheumatoid arthritis ay maaaring humantong po sa permanenteng pinsala din ng hugis o kaya pagbabago po sa hugis at ng kasukasuan sa paglipas po ng panahon. At pwede rin po kasi, sabi po sa mga pag-aaral, na ang malalang arthritis po ay maaaring magdulot po ng kawalan ng katatagan sa kasukasuan na nagpapahirap daw po sa paglalakad, paghawak po ng mga bagay o pagsasagawa ng pang-araw-araw na gawain. Pwede pong maapektuhan. Ang ilang uri din po ng arthritis, base po sa mga nababasa po natin at mga gamot po nito tulad po ng corticosteroids, maaari magdulot po ng pagnipis ng buto at mas mataas na panganib ng bali. Kaya po mas maigi po mga kaibigan sa natural na paraan sa pamamagitan po naman ng pag-iinom ng ating rice coffee ay makakatulong po ng napakalaki at maiiwasan po yung pinsala nito sa ating po namang mga organs. Ano po? Pwede rin po kasing ang ilang uri po ng arthritis at mga gamot ay magdulot po ng pagnipis ng buto at mas mataas na panganib po ng bali. Kaya po naman ay mas maigi po na sasabayan po natin ang ating rice coffee para po mas madaling maibsan yung pananakit po na yon na nararanasan po natin kapag tayo po ay inaatake ng arthritis. Ang inflammatory arthritis naman po, lalo na ang rheumatoid arthritis na nagpapataas po ng panganib ng sakit sa puso, mataas na presyon ng dugo at stroke dahil nga po sa matagalang pamamaga po nito mga kaibigan. Kaya lagi pong sinasabi po natin yung pag-iinom po araw-araw ng ating po namang rice coffee ay makakatulong po ng napakalaki sa araw-araw po na problema po natin sa arthritis. Kaya sinasabi po natin na dapat po ay araw-araw tayo po'y umiinom ng ating po namang rice coffee mix herbal coffee 14 in 1 plus 1 po mga kaibigan. Ang arthritis po sa gulugod tulad po ng cervical o yung tinatawag po nilang lumbar arthritis ay maaaring humantong daw po sa pag-ipit ng nerbiyo na nagiging sanhi po ng pamamanhid, pangangalay o panghihina po sa mga braso o binti. At ang autoimmune arthritis naman tulad po ng lupus o yung rheumatoid arthritis ay maaaring makaapekto po sa baga, bato, mata at saka po puso na nagdudulot po ng malubhang komplikasyon. Kaya po mas maigi po mga kaibigan kapag nakakaranas po na tayo nito sa unang mga panahon pa lang na tayo po'y nakakaranas po ng mga ganito pong uri ng problema sa ating kalusugan, ang maagang intervention po mga kaibigan o yung maagang pag-iinom po ng ating rice coffee ay mahalaga para maiwasan po yung mga komplikasyong gaya po nito. At yung tamang pangangalaga po sa pamamagitan ng pag-inom ng gamot, pagbago po sa lifestyle o yung uri ng pamumuhay, yung mga kinakain po natin at therapy ay maaari makapagpabagal po sa paglala ng arthritis at mapanatili po ang tamang paggana po ng kasukasuan. Sabi po sa pag-aaral mga kaibigan, bagamat ang hindi lahat ng uri ng arthritis ay maaaring ganap na maiwasan, ang malusog na pamumuhay po ay maagang at maagang intervensyon maaari daw po makabawas sa panganib ng pagkakaroon po ng sakit at makapagpabagal sa paglala po nito. Panatilihin po yung tamang timbang. Ang pagbawas po ng sobrang timbang ay nagpapagaan po ng puwersa sa tuhod, balakang at gulugod, kaya bumababa po ang panganib ng osteoarthritis. Yung regular po na pag-ehersisyo ng hindi mabigat sa kasukasuan, yung mga aktibidad po tulad po ng paglalakad-lakad ay nakakatulong po sa pagpapanatili ng kakayahang gumalaw at yung lakas ng kasukasuan nang hindi po nalalagay ng labis na strain sa atin po namang katawan. Teka lang, may caller tayo sa linya. Hello, magandang kalusugan. Hello po, magandang kalusugan po.
1: Hello.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Tatanong lang ba ako kung...
0: Opo, pangalan po muna ninyo, tatay. Tatay, pangalan po ninyo.
1: Cesar.
0: Okay. Taga saan po si Tatay Cesar?
1: Taga General Santos.
0: Jensen. Opo. Ilang taon na po si Tatay Cesar?
1: 65.
0: Okay po. Umiinom na po ng rice coffee, Tatay?
1: Hindi pa po. Nagtatanong ako kung mayroon may resort dito sa amin.
0: Sa Jensen? Sa...
1: Opo.
0: Mindanao. Ano po? Teka lang po, Tatay. Titingnan natin dito sa ating listahan kung saan tayo pwede makabili po ng ating rice coffee. Diyan po naman sa General Santos City. Okay po. South Cotabato po, Tatay, di ba?
1: Opo.
0: Opo. Diyan po sa ano, sa Esrin Pharmacy, Rojon Pharmacy, meron din po sa The Jangas Drug Store, RV La Pharma Generics, Heart Drug Store, Glerion Pharmacy, and Butika Arbe.
1: Ate John.
0: Opo, opo. Diyan po tayo pwede makabili ng ating rice coffee.
1: Sige po. Magtatangap ako kung mayroon dito sa amin.
0: Opo. Tatay, nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee?
1: Hindi pa po.
0: Sa paghahanap po ng ating rice coffee, hanapin po natin, Tatay, yung kulay gintong dilaw na karton. Opo, tapos yung spelling po, R-I-S-E.
1: R-I-S-E.
0: Okay po.
1: Opo po.
0: Tawagan niyo po ako, Tatay. Kung sakali pong nakabili na po kayo ng ating rice coffee, tawagan niyo po ako.
1: Sige po.
0: Tawagan niyo po ako muli para sakali po, Tatay, malaman po natin kung tama o mali po yung inyo po namang nabili. Basta tandaan po, Tatay, para hindi po kayo magkamali, hanapin po ninyo yung kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng rice natin, Tatay, R-I-S-E. Nasa kulay gintong dilaw na karton yung ating po namang rice coffee. Tapos, Tatay, hanapin din po natin yung larawan na nandyan po sa karton ng ating rice coffee. Yung meron po kasi dyan larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog. Buamera po yan. Tapos may sikat ng araw sa taas. Okay po.
1: Sige po. Salamat.
0: Okay po. Maraming salamat po, Tatay. Thank you very much po. Mag-iingat po kayo. God bless po. Asahan ko po yung tawag po ninyong muli, ah. Maraming salamat. Bye-bye.
1: Okay, salamat.
0: Salamat po sa inyo.

0: Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating unang mga kwentuhan. Eto po mga kaibigan, ipagpatuloy natin yung pinag-uusapan po natin tungkol po naman sa arthritis. Kasi po mga kaibigan, bagamat hindi daw po lahat ng uri ng arthritis, sabi po sa pag-aaral, ano po, ay maaaring ganap na maiwasan, ang malusog po na pamumuhay ay at maagang intervention nga po ay maaaring makabawas po sa panganib. Teka lang, may caller ulit tayo. Hello, magandang kalusugan.
1: Kuya Boy.
0: Yes po, sino po sila?
1: Si Nanay Dilyato. Kuya Boy, mag-aantay kami ng delivery bukas ng rice coffee ni.
0: Taga saan po kay Nanay Delia?
1: Taga San Juan po, Alicia.
0: San Juan, Alicia.
1: Opo, Kuya Boy.
0: Alicia, ano pong probinsya?
1: Alicia din po.
0: San Juan, Alicia, ano po yung kumpletong address po ninyo?
1: Isabela, Isabela.
0: Isabela, po. Okay po, Isabela. Okay opo. Po. Nanay, ilang taon na po kayo? Hanggang Nanay Delia?
1: Kuya Boy?
0: Ilang taon na po kayo?
1: 59 po, Kuya.
0: 59, okay po. Umiinom na po kayo ng rice coffee?
1: Hindi pa po, Kuya. Antayan namin yung deliver nyo bukas. Sabi nyo, no, isang araw, pagpa-deliver kayo ng sa Sabado.
0: Okay po. Alicia. Wait lang po, Nanay, ha?
1: Opo, Kuya Boy.
0: Alicia, Isabela. Wala po ba dyan sa Abuan Pharmacy natin?
1: Ang layo naman yung pharmacy dito, Kuya.
0: Yung MRV Drugstore. Sa Alicia po yan, Nanay.
1: Opo, Kuya.
0: Napuntahan nyo na po ba yon yung MRV Drugstore?
1: Hindi pa po, Kuya. Hindi kami pa nagpunta. Kasi mahal naman yung pamasahe. Yung gusto namin ay may driver yung drugstore na malaki dito sa San Juan.
0: Ano pong pharmacy po yun, Nanay, sa inyo dyan, na malapit?
1: Ay, hindi naman pharmacy po. Grocery na malaki po.
0: O, kasi po, Nanay, ang dyan po sa Alicia, meron na ng ating rice coffee po. Dyan po sa opo. Abuan Pharmacy natin, pwede kayong pumunta doon. MRV opo, Drugstore, AJL opo, Pharmacy, tapos Pharmacia opo. V Medica. O, yun po, Nanay, ang meron na ng ating rice coffee.
1: Magkano yung isang karton na, Kuya?
0: Yes po. Ang isang karton po ng ating rice coffee, nagkakahalaga lamang po ng 180 pesos lang per box.
1: Opo, Kuya.
0: Opo.
1: Anong kulay naman yung karton niya, Kuya? Hindi pa namin nakita yung karton na kulay.
0: Kulay gintong dilaw na karton po, Nanay. Tapos, dyan po sa karton na yan, makikita nyo po yung pangalan ng ating produkto, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ang spelling po ng rice natin, R-I-S-E. Kasi po hindi po ito bigas, hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po, ang spelling po nito ay R-I-S-E. Okay po?
1: May ano yung parang...
0: May larawan po dyan kayo makikita. Ha?
1: Tapos last in Filipino, ganun kuya yung F.
0: Hindi po S, Nanay. Hindi po F. S.
1: S-I-S.
0: S po, Nanay. Rice. Opo. R-I-S-E. Hindi po F. S.
1: S. Opo, Kuya.
0: Yan po yung spelling. Kasi
1: bakit hindi pa, Kuya, hindi pa po pwedeng magpa-deliver ka dito sa San Juan?
0: Sa Alicia po, Nanay, meron na po. Meron na po sa Alicia. Meron na po sa Alicia, Nanay. Sa Alicia mismo, opo, Nanay, yun nga po yung sinasabi po nating mga butika, yung Abuan Pharmacia natin, MRV opo, Drugstore, kuya. Meron po doon, AJL Pharmacy, tsaka po, Nanay, opo, Pharmacia kuya. V, or Pharmacia 5, o Pharmacia V Medica. O, yun po yung Nanay, meron na po dyan opo. Sa Alicia, Nanay, meron na po.
1: Opo. Opo.
0: Pwede niyo na pumuntahan.
1: Pag sakaling pumunta ako doon.
0: Mm-mm. Puntahan.
1: Bye-bye.
0: Kung sakali po, Nanay, yun po yung hanapin po ninyo para makapagsimula na po kayo sa pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Opo, Kuya. Gustong-gusto ko talagang mag-inom ng rice coffee.
0: Opo. 2 hanggang 3 sachet po sa isang araw. yung pag-iinom po ng ating rice coffee? Dalawa?
1: Pag mag-apat, kuya, hindi pa pwede.
0: Pwede, nanay. Dalawa?
1: Ay, pwede.
0: O tatlo o higit pa ang pag-iinom po ng ating rice coffee. Kayo. Kahit po maubos po ninyo yung isang karton na may laman pong 10 sachet sa isang araw, wala pong problema doon, nanay. Mas maigi nga po. Mas maigi nga po na mas marami. Mas maigi ang naiinom po natin sa araw-araw. Basta po tuloy-tuloy at araw-araw po dapat nating iniinom yun.
1: Opo, kuya.
0: Okay po.
1: Okay po, kuya. Bye-bye.
0: Maraming salamat. Balitaan niyo po ako, nanay. Sakaling nakabili na kayo, balitaan niyo po ako. Tawagan niyo po ako muli.
1: Ay, bago bubili ako sa parmaisa, tatawagan.
0: Pwede niyo po akong tawagan. Ganito pong oras uli. Sabihin niyo po sa akin na may nabili na kayo. Kung sakali naman, nanay, na wala kayong nabili, nalimot niyo na yung mga butika doon sa Alicia, wala pa rin kayong nabili ng ating rice coffee, tawagan niyo rin po ako muli, nanay.
1: Sige, kuya.
0: Okay po.
1: Salamat.
0: Maraming salamat po sa inyo. Mag-iingat po kayo. God bless po, nanay. Salamat po sa inyo.
1: Thank you
0: very much po. Maraming salamat po.
1: Bye-bye.
0: Mga kaibigan, yan po si Nanay Delia ng San Juan, Alicia Isabela. Hello po naman sa mga taga Isabela, mga kaibigan. At doon po sa mga nabanggit po natin mga butika, doon po tayo makabibili ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Ang kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli po naman ang pagsasama-sama natin sa ating palatutunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, ang mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless. Pakinggan ang isa na namang testimonya ng kagalingan ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1.
2: Marami na akong nararamdaman na sakit. Masakit po ang katawang. Kahit ngayon yung sa pagani sa paningin ko po. Mula po nung mag-inom ako ng rice coffee, nako sir, ang ganda ng katawang ko ngayon. Saka po hindi masyado ako nagugutom.
0: Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa mga butika, pharmacies, drugstores, grocery stores sa inyong mga lugar. 106.3 FM.
3: A difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
4: The strongest. The strongest.
5: Oras, alas 7:30.
6: Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito po sa pambayon. Tapos eh, ito, nag-take ako ng hirapan. Kaya nitawag si ating gani na maawa itong bilabila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet. Tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mauna ito. Pag-take na ako ng doha ka pad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bilabila herbal capsule, nilugwa ang dako ng bato.
7: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
6: Oo.
7: Uh-huh.
6: Nigawas buk siya, dabi ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man day ato na nabuo?
7: Ah, asin. Okay.
6: Uh-huh.
7: Ya, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
6: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako. Two lines man, pero malabo ang linya.
7: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
8: Oo. Uh-huh.
7: Aha.
6: Tikos man ako, maumay ko ano sa doktor.
7: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apelido o taga-asa?
6: Jocelyn Manlod, Kambuayon, Jacket.
3: Unsa sa unsamang balatian at dunay paragis bilabila herbal capsule para nimo og suwaypod ang paragis bilabila herbal coffee og paragis bilabila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis pila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware! Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
3: Taas nga uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang muatake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
9: Naghara og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
3: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: September is Prostate Cancer Awareness Month. Ngayong Prostate Cancer Awareness Month, paalala sa lahat ng kalalakihan, alagaan ang inyong kalusugan. Ang prostate cancer ay isang uterine cancer na maaaring tumama sa prostate, isang maliit na bahagi ng katawan ng lalaki na tumutulong sa paggawa ng similya. Ilan sa mga maaaring sinyalis nito ay hirap o sakit sa pag-ihi, madalas na pag-ihi lalo na sa gabi, mahinang agos ng ihi, o pagkakaroon ng dugo sa ihi o similya. Pero tandaan, maaaring iba rin ang sanhi ng mga sintomas na ito. Kaya kung may napapansing pagbabago sa pag-ihi o iba pang hindi pangkaraniwang sintomas, magpakonsulta agad sa pinakamalapit na healthcare facility sa inyong lugar. Huwag mahiyang magtanong. Huwag baliwalain ang mga sinyalis. Mahalaga ang maagang pagpapakonsulta.
11: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta! Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
12: Set Living Testimonies.
13: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Set Liniment Oil.
14: Tinuod yun na ang Set Liniment nga giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan ako siya, Set Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
13: Ang Set Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katul-katul sa panit, pinaagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdanin ini.
14: Eric Ko, yung basarang gani.
12: Living Testimonies.
15: 6.2. When everything seems so hard and you feel like you cannot take the burden anymore, you have to let it out. For sometimes, we get to let our hearts speak.

0: Welcome on TLC, True Love Conversations. Welcome to TLC,
1: True Love Conversations.
0: TLC.
2: It is now 20 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening. Hi there, good evening. Maayong pagpaminaw sa narito ng mga sugitig paminaw din na karoon. Say wherever you are, whatever you are doing, just listen. My name is Martin D. Po, mga kaibigan. I'll be with you all the way till alas 9 antak na sa gabi right here on 106.3 Bell FM simulcast with our EM band DXBZ Radio Bagting. Kamusta nga to ang mga nabinaw din ang karon? Kamusta mga katawa sa Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, and Zamboanga, Sibugan? It is now 7:41 on the clock, mga kaibigan. Ha? And of course, ito ang mga nabinaw din ang karon nga gusto nga magpaabot sa ilang mga mensahe, greetings, shoutouts, or sa inyong mga requests. You can text our official text line number 0998-997-8890. Muna nga ito ang official nga text line number. Alas ito mga gusto din ang magpadangot sa mga greetings, shoutouts, and iyong mga requests. Welcome to the program. Welcome po sa ating pong Saturday edition sa programang TLC kung True Love Conversation. Alas sa 7:41 na mga kaibigan. What is it? Also good evening and happy listening to all the people of sa ato ang magandamin daw din nagkaroon sa Mayo San Pedro Pagadian Sri. Thank you so much. And also sa ato ang magandamin daw din nagkaroon sa May Mantikaw. Nagkaka itong magandamin daw din nagkaroon din sa May Naawain sa May Misamis Oriental. Lakip na din sa May Misok sa May Ozambi Sri. We have from Bonifacio sa ato ang magandamin daw sa din sa May Tanggob City. Ato ang mga suki tigpamina, of course, din as may kalamba. Misamis, Occidental. 7:42 at o'clock, mga kaibigan. And of course, playing the best variety of love hits, love songs, din nila sa itong programa TLC, Control Love Conversation. So, maghigala o mga sugitig paminaw, you can, kinikitawag na ito, ha? Kinibitang, pwede kayo mo maka-request whatever song would you like to request and would you like to hear. Basta kay importante love song. Ay, lamot ang manayaw, tanggabiing dako, eh. Kuya Juan, lamot ang manayaw, tanggabiing dako, eh. Anyway, it's at 0998-997-8890. Muna ito ang cellphone number. Alas ito mga nabidaw din na kiron. And alas ito ang mga gusto din na magpasilong sa ito ang programa karong gabi una. Kay bugnaw kayo. Lami kay silong. Okay, so mga kaibigan, I'm going to play this first track this very evening sa ito ang programang TLC. So better stick around. Don't ever change your radio dial because I'll be playing the most of your love songs, love hits, right here on TLC. So 106.3 Bell FM and Radio Bagting.

0: right here on Bell FM.
1: Testimonya. Oh, oh,
2: Ako na eh, si Ede.
3: Ede Garcia?
2: Dili, uy.
3: Kensang Ede?
2: Wala. Malimot ka na dyan. Tiguan ka na dyan, sinisina.
3: Ay, lagi. Ay, ambot ba. Dali naman kay kong malimot. Unya, pirmi kong kamuhion. Maglison man gani ko usay sa pagpagawa sa kong hugaw. Ay, blood pagyod ko.
2: Aw, ka na, Ede. Ay, magkatabang ko ni mo, Ana.
3: Sigurado ka? Kinsa ganitod ka?
2: Hindi lagi. Basta mauna to ha. Inumat ang buntag at tunggipalit na to ha.
3: Onsa pa gani to?
2: Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Ginama sa mangustin o gutukula. O sa ka-herbal plant na makaayo sa blood circulation, memorya o mental health, antioxidant pagyud kini o good for the heart.
3: Mao ba?
2: Sige ka, silisina.
3: Liniyagid ko kay mo palit ko sa ipo.

0: Ibo og lamian nga kape. Para gis bila-bila herbal coffee. Tuig naman gani ko kape nga migamit ini. Oy, degi ko mo biha oy. Kay hayahay kay nga akong lawas. Nawa pagid akong kabuhi. Gibati gid na akong limpyo nga akong lawas kay antioxidant good ni o good for the heart.
1: Correct. Yun na. Kinsa pa gani ko?
0: Haha, ede! Ang akong classmate nga, kusog kayong mangupyas akong mga answer, gikas elementarya, hangto na sa high school!
1: Correct na, Sam! Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa!
2: Paminog sa gamot ti ilog likod, murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permi luya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Ani ana ang NerveFlex capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric og chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa pagpaminod og kapoy sa lawas. NerveFlex capsule atong gamiton. NerveFlex capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
3: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, usapay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og balkatansan or usa ka taklog sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahe. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
4: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo Ritley.
5: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing, dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione, apil usab ang SED Celebrity Plus, Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap na tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-SED Celebrity

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM. 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM. Nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. 21 ka tuig na nga nag-alagad sa katawhan, naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw.
1: Mas gipatinaw.
0: Mas gipaligon.
1: Mas gipaligon.
0: Og mas gipakusgan.
1: Og mas gipakusgan.
0: BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Oras, alas 8.

0: with all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Horas a las 8:30.
3: Ang inadlaw na pagpagawa sa hugaw sa atong lawas, importante alang sa mas maayong panglawas. Ang dili regular na pagawa sa hugaw, posible pod maging hilo nga hinungdan sa mas delikadong balatian.
4: In Kanyas, taga Matiaw. Ako mo kong gipamati, kanang dili ko kabawas. Kung sa awik lang ko magbawas, sukad nga giopiran ko sa kong anak ng bila-bila, naghinahinay na, na balik na sa normal. Nga lain man kung dili ko kabawas, kailain man kong paminos kong tiyan. Munang magpangita, jud ko, moro jud na ako ang pag-asa. Paragis bila-bila, kapsul.
3: Sa Paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, usapig ihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og ubang katansan or usa ka taklog sa long neck o duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoptong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
6: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo Ridley.
7: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: right here on Bell FM.
1: Unak, may kaniyan ka. Ali, mga ano ta? Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo?
2: Ay, uy, kung saan ang lugod na kinahanga na magkita magbayad sa akong tuition fee?
1: Mao ba? Hangiun lang sa nato, nak. Biwa pa man gitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, gawin yun naman ako, dili ka daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad, nay.
1: Unsaon ka ni nato ba? Ay, pagdali diyan ka, onak, aron kuyugan ko nimo.
2: Nay, uy, na problema na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man dito, nay?
1: Dili ta man laag, uy, adto tag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas, ug sinsing, agihatag ni tatay nimo. Ako lang yung lukatun puhon, inig makapadala na siya o kwarta. Ang FA Pawn Shop, ang jewelry store, nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty. O 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, ugang Branch 1, anaanimutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capital Bazaar, Pagadian City. With telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
3: September 26 is World Contraception Day. Nagpaplano ba kayo para sa inyong pamilya? Mahalaga ang tamang impormasyon para makagawa ng tamang desisyon. Ang contraception o family planning ay mga paraan na makakatulong para mapagplanuhan kung kailan at kung ilan ang nais ninyong maging anak. May iba't ibang paraan tulad ng pills, condoms, injectables, implants at IUD. Para malaman kung alin ang pinakaangkop sa inyo, kumonsulta sa healthcare provider. Magplano, magtanong, pumili ng tama para sa planadong pamilya at mas malusog na kinabukasan.

panahon ga usab-usab. Ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinungdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kininga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO-certified din ang PCSO Lottery Draw Procedures, kaya makatitiyak ang lahat na bantay-bantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Magandang gabi, Luzon! Maayong gabi, Visayas at Mindanao! It's another Sabado weekend Lotto Bonding with the Lotto Barkada this 9 PM draw, September 26, 2026. Nasa weekend getaway man with friends or staying at home with your family. Join na muna sa 30 minutes na saya, entertainment at pa-premium magmumula sa ating dalawang naglalakihang jackpot-bearing games. At syempre, hindi rin magpapahuli sa panalong dala, hatid ng ating mga digit games tonight. Kaya naman sana ay nakabili po kayo ng tickets for tonight's draws dahil yan lamang po ang susi para manalo. At ang makakasama ko tonight, walang iba kundi si Fan. Hi Fan, magandang gabi sa'yo.
1: Hello Queen, good evening. At syempre, isang magandang gabi din po sa ating mga Lotto players na kanina pa nakatutok at nakaabang sa ating mga papremyo tonight. Live na live niyo po kaming mapapanood sa IPC 13 at PATV. At syempre, sa mga kababayan naman po natin na palaging online, you may also catch our live draws on our live streaming platforms on Facebook and on YouTube. Thank you for supporting our Lotto draws. Dahil bahagi po ng inyong nabiling tickets ay inilalaan ng PCSO through its charity programs. Sa lahat po ng may tickets tonight, i-ready nyo na po ang mga yan dahil maya-maya lamang, malalaman na po natin ang mga lucky winning combinations. And with that, good luck po sa inyong lahat!
0: Pero bagong lahat, few reminders po muna, gaano man ka-exciting maglaro ng ating mga games. Let us all play responsibly. 18 years old pataas lamang po ang pwedeng sumali sa kahit anong games ng PCSO. Kaya huwag na pong iutos sa mga bata ang pagbili ng lotto tickets. At higit sa lahat, maglaro po tayo ng ayon sa kakayanan ng ating budget. Let us all play smart, play safe, and play responsibly.
1: Alright, para po sa mas masaya at kumpletong gabi, sasamahan tayo ng ating Lotto Draw panel of judges to witness our live Lotto Draws.
0: Also, here with us are the representatives of PCSO and the Commission on Audit. And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good evening, sir!
1: Araw-araw po ay nagsasagawa ang PCSO ng pre-draw procedures to ensure the fairness and transparency of our games. Para po sa highlights ng activity kanina umaga, panoorin po natin ito.
2: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
1: All set na tayo mga kalaro! Ang tanong, handa na po ba kayong maglaro at manalo?
0: Get your tickets ready! Attract those lucky vibes at tara na! Let's play Lotto!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: For the past 20 hours, you are listening to DXBZ 756, ang Radyo Bagting, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number DSD-0328-2023, with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You're listening to DXBZ 756 ang Radyo Bagti, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication with permit number BSD-0328-2023 with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is now signing on. Radyo.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting.

0: Bagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagb na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
1: Pangatlong patunod ko sa inyo, mahalo ako sumubo. Wala namang masama ka ako pero sabukan ko. Marami na po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ako. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cup eh. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako eh. Maganda, maraming nagpapatunay na kung nakakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang kartag. Ako sabukan ko lang. Hindi nang maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Paklo na, pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko? Wala po. Ako maganda nga ata ako. Maganda nga.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Self-Living Testimonies. Ang kapikas ni Jaime Ferrano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
3: Ako nga tawag na goiter, po na to siya. Din tapos nakalungog ko sa istorya aning Panyawan capsule. Itry na ko. Unya kay tinuol magid siya di ay.
2: Ang said Panyawan Plus Mangosteen makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter tungod sa gahom sa mangosteen nga taas sa antioxidant level.
3: Paghikas niya sa tutunlan, wala naman.
2: Living Testimonies.
4: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
5: Experience the best accommodation from a hotel. The new
6: Pensione de Eliana.
5: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
7: Rock, rock, rock. Magbating ding.

It's already 6:32 in the morning. Hello ka ninyo daran, kabag ni Kabalgadas, may buntag. Welcome na usap dito sa programang Huni sa Kagahapon, every Sunday. 6:30 to 7:30 in the morning. Kumustang tanan, pagadiyan ng sagsumbusuryan sa ito mga sukin, di pa minaw sa kanuna nga nagsunod. Hello, may buntag. September 27, 2026, last day, sa last Sunday of the month, rather. Hapit na tamo, goodbye sa September and hello to October. Managaling yung dala nga nagpaminaw karon, good morning, kumusta mos? Ato ang 26 kamakalungsuran sa syudad kung sa Zamboanga del Sur. O 54 kabarangay syudad sa Pagadian, good morning. Sa mga kasikbit ng mga kalungsuran o probinsya nga nagpaminaw karon sa 106.3 Bell FM. DXBZ 756 Radyo Bagting, good morning kaninyong tanan. Alam sa inyong mga tawag o nabagkaha mga mensahe karong buntaga, tawag or text lang 0938-207-7614. Atong usapotong text line kabag ni Kabalgada sa 0938-207-7614. Pwede po 0954-286-3758. 0938-207-7614 and also 0954-286-3758. Pwede mo nga mutawag every now and then sa ito ang programang Huni sa Kagahapon. Sa mga nag-birthday today, happy birthday! Sa mga doon ay mga anniversary, happy anniversary! Sa mga ipagsaulog karon, nagpagsaulog mga pinangalan mong people, hopefully nga enjoy lang ta kanunay ha! Dili magpaluya-luya, bahalaga doon ay magpamati sa kalawasan, kinahanglan paghihapon nga mag-kuan, maningkamot, makig-sandurot nga to sa inyong mga kaila, higala, pamilya. It's already 6:34 in the morning! Sa nagatang dalit, lingaw lang ganinyong tanan sa mga signa muntik paminaw, karong buntaga. Doon ay mga hinigugma, kurambot o sa inya klase baka sa ilang hinigugma karong mga panahona. Anyway, good morning! Radio Magbating

0: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Maokini ang iyahang testimonya.
1: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawa. Sa diyang nagmintin ko ato, naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Ang bukid doon eh, gani ay. Sa diyang nagmintin ko, ana ay, pati na iyahang lawa. Magrapag yun ko ato mga guloy yun.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Si Ma'am Annabel, nagnueva isi ha.
3: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang coffee ito ha. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan na po kami nag-coffee ng rice coffee?
4: Thank you very
3: every
4: much.
3: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
4: Tama.
3: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
5: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og ubang katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoptong. O isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026. Per DOH FDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
7: Seth Living Testimonies.
8: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
9: Na landing ko sa ospital ida at nadugos ko ginhawa ng pasa doktor. Mulala ako ang acute gastritis.
8: Pinagi sa gahom sa Seth Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
9: Salamat kay na atong Seth Cogon karikaber ko. Ako si Pastor Rolando pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Bukod sa Tungaw.
7: Living Testimonies. 106.0
10: FM Radio.

0: Are you planning to build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Das Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gyud kanas uso sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
1: Hardware. September 16 to 22 is Cerebral Palsy Awareness Week. Ngayong Cerebral Palsy Awareness Week, mahalagang magkaroon tayo ng kaalaman, pangunawa at pagtanggap. Iwasan ang panghusga at diskriminasyon. Sa halip, suportahan at bigyan ng pagkakataon ng mga taong may cerebral palsy na mamuhay, matuto at makilahok sa komunidad. Tandaan, ang cerebral palsy ay hindi hadlang para mangarap at magkaroon ng makabuluhang buhay. Sama-sama tayong bumuo ng isang komunidad na may malasakit at walang iniiwan.

panahon ga usab-usab. Ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. 106.7 FM. Rock Radio. Magbating.

0: It's already 6:55. Balik tayo sa Papanaguban. Nahuli sa kagahapon, Batang Buutan. Batang morespito sa kinikanan o gapuhan or baka silang mga igsuon o sa mga magulang sa ilaha. O ingon man, katulad mga Batang Buutan, kabalo pag ihapon mo amin. Pero karo mga panahon na no, kayo wala na kayo mga bata nga mo amin. Talagsa na lang kayo kamakitag mga bata nga mo amin. Diba? Sagas mga bata karon kay Juan lupig pay iro. May pag-iro kay nikabot nimo kay magkitoy-kitoy pang ikog. Pero mga bata karon mga panahuna, sus pastilan. Murag wala nakit-an sa ilong silang panimalay. Agayon taw sahay na unsa man mga bagong generation karon ay?
1: Radyo.
0: Bagong mga tubo kabag di kabalgadas. Kung dili kusog mutiba. Kusog kayong mamalikas. Ang uban po kay
2: lagi kang laman
0: ang maginikanan under silang mga anak. Di ba? Maray sakit nga kang matuuran. Ano ba itong sahay makaingon tag murag ang ginikanan naman siguro ipaludhon sa anak. Sa una kay ang ginikanan mo ang ginikanan mo paluhod sa anak. Paludhog asin or di ba ka munggos. Di ba ka katog yung lugas mais. O karon pastilan. Ginikanan imong sugo imong lihok. Anyway, caller from the line tayo. Hello, Mang Buntag, 698. Good morning.
3: Good morning, Coach J. Oh, happy Sunday.
0: Good morning, Miss Tabina. Kumustang Tabina karon?
3: Okay ra, kuya. Kasi init ang panahon.
0: May pasan nyo, aga init.
3: Nagari, kuya.
0: Wala yung ulan sa inyo, aga hapon?
3: Wala man, kuya.
0: Nah, dires pagadian, kay Pirmi lang gibisbisan.
3: Sige,
0: sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige,
3: sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige,
0: sige, napatay. Beta, sige, go ahead. Go ahead sa mga mensahe.
3: Sige, good morning sa tanano. Magpawang nilang ko sa akong mama Gaga, sa akong papa Joe, sa akong sister Jumi. Sister, happy Teacher's Day. Kung sa akong Princess Lian, kung sa akong mga teachers, ni Teacher Cyril, Ma'am Algris, Nati Kating, ni Inday Janice, kung sa akong mga teacher. Kung dira po sa barangay Tungaw, si Ate Banjing, ang Kolito, Ate Jessica, si Kuya Felix, si Ate Genevieve, o si Ate Dingding Digal. Kanalang kuya, pwede mo request?
0: Ang request ni mo?
3: Katura Japon to ya.
0: O sa man to yung mga request, daga makag-request.
3: Ulay na ang pagbasol.
0: Sige, salamat sa pagtawag.
3: Ah, si Gilbert po di ay kuya, nalimutan din ako. Gilbert lahat, di rin sabi na ako, ang inhasta.
0: Ikaw daw mo yung kinhasun.
3: Ay, okay na po kaya. Ay, ay, ay, ay, ay, ay.
0: Salamat sa pagtawag.
3: Thank you, kuya.
0: Okay, salamat, kayo. Hello to the people of Tabina. Good morning sa inyuhang tanan. 397, hello to you. Good morning. Kisa ni Palihog.
4: Hello, good morning, kuya. Happy Sunday.
0: Happy Sunday. Kisa ni ato ang bagong cooler.
4: Ah, si Secret Girl, dire sa Purok. Masanagon ono San Pedro Pagadian.

0: San Pedro.
1: Hello to Secret Girl San Pedro. Kumusta ang San Pedro karon?
0: Ano yung alo? Ay, mali pa yun. Mang gihapon may bisag nasunugan. Nag-paint ni Aning Dapino.
1: Aapil ka sa nasunugan?
0: Yes, aapil ko.
1: Wala pa mo nakabalihan dito sa kuano, sa sports complex?
0: Wala pa. Wala pa man maabot ang among di-order nga paint.
1: Ah, okay. Sige. Sige, dam. Go ahead sa mga nga mensahe.
0: Una-una, may buntag ni Mudiha, kuya. Dayon kang... Oh, happy Sunday. Dayon kang Mark Hindi. Good morning. May magpa... Ano, pahuni, no? Pahuni lang ko sa tanan ko mga friends, lover forever. Special kay Miss Lonely Girl. Ang Jing Jing Herrero Larasan diha sa Capitol Bazaar, comfortable diha sa Mabuhay Bazaar, dayon kang Bilya Querido, dayon tanan diri nga nagpain sa ko mga friend, good morning, then marato, dayon mo request ko bin?
1: Sa request ni mo?
0: Anak, nagahulat ako by Max Urban.
1: Nagahulat ako?
0: Oo.
1: Ah, sige, pabuta lang ha.
0: Mga pamuni, Secret Girl diri sa Purok, Masanagon Uno, sa Pedro Pagadian City. Thank you, bye.
1: Salamat sa pagdawag, dam. It's already 7 o'clock in the morning. Dari paghapon, stilmano ng huni sa kaghapon. Standby.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: BBC Daklit Daklit Balita Balita.
2: Kabag nagbalkada, yan ang BBC Daklit Balita alas sa 7, nagsibiyan sa Radyo Bagting o sa Bell FM. Dagpas sa motoridad ang 49 anyos nga mag-uuma human ginakalapas sa katungod sa mga kababayanan sa Purok San Isidro, Barangay Ribukon, Dumalinaw, Zumpanga del Sur. Napagawasan kini Guaran Toparas, pinagi sa presiding judge sa RTC 9 Branch 6 Pagadian City nga pinitsahan noong August 5, 2026 sa kasamtangan kini gibalhog na sa Dumalinaw Municipal Police Station. BBC Daklit Balita, alas 7. Kusibagting, 17 Florence sa FEMA, maayong buntag.
1: BBC Daklit Daklit Balita Balita 106.3
3: Radio Magbating.

0: Radio Magbating.
1: It's already 7:09. Balik ta sa pagpadaguman kabag ni Kabalgada sa programang Honey sa kagahapon. Nang sabihan paghihapon sa Radyo Bagdig Bell FM. Hello caller from the line as 253. Good morning.
2: Good morning, Coach J.
1: Yes, good morning. Kisa ni Palihog.
2: Si Gaga Patal sa Pandanan, Isindilan, Audel Norte.
1: Kaya... Okay, Ma'am Gaga, go ahead.
2: Papahon nilang ko sa ako ang anak na si Jojoy Patal. O si Gary Patal, o si Gavin Patal. O sa tanang mga katapos ng pamilya, o Daniel Pamili. O sa akong mga higala sa kanginan, Aljo Namukatkat, Jolibert Monsalaw, Labir Boy, Jisel Macam, Arlen Angiego Perto, Rian Jade Palalon, Lonely Girl, Didi Hart Amor Anay Banduong, Joyce Anugal, Marilyn Tapas, Emily Rimaso, Rosa Ordoniza, Inting Carpio, Mr. Kanya, Ramil Pinoso, Giling Krasona, Jason Martel, Josephine Aglaon, o Delia Querido, o Linlin Hinerali, o Belsky Sohot. Panaalam ko ya ang nagpahuni si Gaga Patal sa Pandanan is hindi lanaw din.
1: Salamat, Ma'am Gaga.
2: Pwede mo ka-request ko ya?
1: Double check na ito mong request. Sa request ni mo?
2: Forevermore by Eddie Peregrina.
1: Sige, double check na ito mong request ha. Salamat.
2: Salamat ko ya. Gusto na ako may bunta. Happy Sunday.
1: Okay, happy Sunday as well. It's already 7:10 in the morning. Dari paghihapon sa tulumanon. Good morning. Hello daw siyang amigo nga si Boy Rivera sa Tabina. Gikan ni Jaguar Nat. Good morning. And good morning, Chris J. Happy Sunday. Yeah, then happy listening daw sa tanan. Yung taga OP Maguindanao del Norte. Hello ka rin yung tanan. Kumusta the people of Maguindanao del Norte di sa may OP? Good morning to Mary Joyce Omido. May buntag sa imuha, madam. Okay, another one. Ito pagbasahon ng mensahe. Hello, good morning. Magpahuni lang ko sa tanan na yung mga best friends, si Virginia Bahinting, Rosa Ordoniza, si Pini Owano, si Katharina Bibi, Goga, naputol ang text, murag taas na kaayo. Caller from the line tayo, 006, good morning, isa ni Palihog.
3: Good morning, Kuya.
1: Yes, good happy morning. Sunday. Happy Sunday as well, isa ni Palihog.
3: Si Giselle Martel sa Olotanga, Kuya.
1: Okay, go ahead sa mga mensahe.
3: Una-una din sa imo, Kuya, maayong buntag. Sa pananimong mga kaubanan din na, good morning o happy Sunday. Then, sa kuang mga friend, una-una kay Dodong Magsalay, kay Aline Porto, o si Ambana, si Gigo Porto, Bubong Pahatin, kay Arjun Bukatkat, good morning. Og kay Nestor Kanja, Jolibert Bonsalao, good morning. Kay May Quintes, kay Nonoy Diamante, good morning. Kay Gaga Batal, sa mga Batal Pamilya, good morning. Og salamat kayo sa inyong mga greeting. Asinsya, good mo, Domingo lang ko makatawag.
1: Mm-hmm.
3: Ano lang ya? Pwede request ya?
1: Ang sir request ni mo, double check lang nato.
3: Itong walog sa luha.
1: Okay, salamat sa pagtawag.
3: Salamat po ya sa pagtubag.
1: Okay, salamat.
3: Si Giselle Martel from Olotanga.
1: Okay, thank salamat you, Ma'am Giselle. Salamat kayo sa inyo hanggang pagpaminaw diya sa may Olotanga, sa mga sibugay. To the people of Olotanga, good morning sa inyo hang tanan. Good morning po. Sa inyo hang maanyag ang gobernadora diha si Dr. Ann Hofer, may buntag gov. O sa tanan, no, ng mga elected officials, ang ilahang congressman, nga si Attorney Bancoro, may buntag. Good morning, Chris J. Mag-request ko matud mo si John John. Salamat sa pagpaminaw. O another one, good morning. And happy Sunday, Hilda sa mga friends, si Rodel Maghinay, Dato Hooper, Dato Ismail, si Jin Funda, Dato Kurt Kubain, Aljo na Magkatkat, si Benji Libre, si Lovely Joyce, Nestor Candy, Kanja. Ingat palagi, papriyong sung larawang ko pa. Salamat sa pagpaminaw. And then another one, nga ito pagkabasahon ng mensahe, mga pinangga na muntik paminaw sa kahanginan. Kay mangluhod na puning uban kung dili mabasa, okay? Kadali lang ha. Okay, double check na to ang uban. Matod pa, good morning, Kuya Jay. Hello daw sa iyang mga giniganan. Si Mama Vicky o si Papa Nick. And good morning daw ni Ate Van. Si Katarina, request lang kung mambugnaw na lasanga. Sige, salamat kisa inyo nga pagpaminaw. It's already 7:14 na ho ng umaga, Kuya Jay. Hello, Kuya Jay. Mangbuntag. Magpahuni lang sa tanang tagabigong tigbaw. Mangbuntag niya sa tanang tagabigong. Good morning, Diaya. Uberes, anari po po niyo, family. Good morning. O gaingon man sa tanan nga mga himina, maing buntag usab dihang dapita. Good morning tati pa Auntie Fleur and also Kulaymi og si Maymay maing buntag. Good morning nga usab ni former Tigbaw Mayor Danilo Dani Dalid. Kauban sa iyaha nga pinanangga nga asawa nga si Madam Lidia Dalid. Good morning sa inyohang duha ka mga chikiting. Adi naman chikiting kay dalaga ulitaw naman ni maing buntag. Og ni Jundel Manasyo, may buntag ka. It's already 7:15 ang umaga. Dari pag-ihapon sa tulumanon, guys, may buntag. Dugang lingaw lang ganin yung tanan.

0: Radio Batbatin.
1: It's already 7:21. Balik na sa mga garapusang hugna sa pagpanaguban sa programang Huni Paghihapon sa Kagahapon. Good morning, Kuya Jay. Magpahuni lang. Okay, may buntag daw sa tanang taga Barangay Kawit, Gumapon Family o Gumukdos Family. Gika ni Tiboy Gumapon do Gumukdos. Good morning kaninyong tanan, dihang dapita. O salamat kisa kanunay. And then good morning Kuya SJ, magpahuni lang sa ko mga kahigalaan, ingon man kaparyentihan daw. Good morning Enoch Family and also daw may buntag De Los Santos Family, Oliver Family, gikan kang Mariana, may buntag. Kuya SJ, good morning, magpahuni lang sa mga naminog sa mga program, labi na gayon sa mga staff sa Radyo Bagting o sa Bell FM. Sige, good morning po sa Imuha 552. Hello Kuya SJ, may buntag, magpahuni lang sa tanang taga-tuburan na pagadian o may buntag taga-tuburan. Salamat kayo sa naras ubos gabahin sa muang estasyon. Hello guys, may buntag, pwede magka-request at pwede na kita request nga ma-play ha. So what you kayo since limited na kitag oras kabagdag balkadas. Hello guys, may buntag sa imuhay gumas sa mga kabanan labi na sa mga sukindig paminawa. Okay, may buntag daw sa tanan ng mga Ripdos Family, Mayor Mita Family, Diyas sa Laswerte Pagadian. Good morning to the people of Laswerte Pagadian. Good morning sa inyo ha. Hello Kuya SJ, may buntag, okay, happy Sunday daw sa tanan ng mga Paredes Family o Morales Family. Good morning po. It's already 7:23 ng umaga. Mga pinangga na mong tiga paminaw sa kahanginan na ningsibiyaan sa Radyo Bagting o sa Bell FM. Okay, another song nga kong ikahatag sa inyo ha. Mga pinangga na mong tiga paminaw sa kahanginan na there is a 106.3 Bell FM and DXB sa Radyo Bagting.

It's already 7:25 in the morning, pahabol. Good morning and happy Sunday daw sa inyo mga friends and relatives. Sige ka ni Aljo na mukatkat. Maing buntag and good morning po daw kang lonely girl and binawa from Giselle Martel. Good morning, madam. Anyway, guys, wala ko yung oras. Salamat kasi pagpaminaw. Hangtod na lamang sa sunod Domingo pohon sa programang Huni sa Kagahapon. Salamat, happy Sunday. Ayaw kalimot, ubanang inyohang mga tibok pamilya. Kung nasan mo padulong garon, dili kay magsanta iya mo og lakaw.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7 imedia.
2: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatokan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic ug banaba.
3: Send panyawan capsule with garlic.
2: Ginuma ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.
4: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman no colon cancer.
5: Bukod po sa pagtatae ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
6: Tumahila yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, so madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sasakit yung katawan ko at saka yung pian ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of people, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Taka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
5: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
6: Wala na po. At saka iniisip po po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of people. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bo. Eh, sa ngayon po, okay na po.
4: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
7: Pasok mga suke! Nangita ba kag lig-on, kumpleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat og daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
8: Mabuhay Hardware.
7: Mabuhay Hardware, let's build together.
9: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
10: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
9: Said kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
11: Radio Magbating.

0: Rádio Barbarim.
1: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, nisuway siyag tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
2: Pamantugod, iya ang so good ato. Dili na ako kaihi, tapos tugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito po sa pambayon. Tapos eh, ito, nag-take ako ng herbal, kaya nitawag si ating ngani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanoba, di na ako makatindog. Mauna itong, pag-take na ako ng doha ka pad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule, nilugwa ang dako na bato.
3: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
2: Oo. Nigawas siya, dabi ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
3: Asin? Okay. Uh-huh. Yeah, sa karon, o sa nagibati ni mo?
2: Okay naman ako sa karon. Mauna ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
3: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
4: Oo.
2: Tikos man ako, mamay ko ano sa doktor.
3: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apelido, o taga-asa?
2: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
1: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suway pod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
6: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, murag gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinoyon ni siya. Pag niya akong gigamit kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
5: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
0: Radio Magbating.

kalikasan, pals ko'y libo-libo. Kung karamihan ay babae, masisisi niyo ba ako? Tulad ni John F. Kennedy, na tumakbong presidente. Nagalit ba ang tao na type siya ng mga babae? Hindi ko kasalanan na ako'y may masapin. Kahit na mga bading, sa akin nanggigigil.

Sabi ko nga, ito yung araw pa. At ba't may indiscretion? At ako'y nagbago na. Baka akong sexy pa ako eh. May umatol pa sa akin. Eh kung katawan ko, doktora na lang ang tumitingin. Ako, sina-challenge to prove I'm going straight. Hirap mga ako lumakad sa pagka-overweight. Ang type ko na sa babae, yung may legs na maganda. Ngayon, ang legs na hanap ko eh, yung pwedeng i-crispy pata. Kaya, maliwala na kayo. I'm not a bad, bad boy. I'm not a play, play boy. I'm not a bad, bad boy. I'm not a play, play boy. I'm not a bad, bad boy. Alam ba ito yung napasuha ko ito? Bulos chicks, ang sa sexy.

sa ako eh. Wala nang testosterone. Talagang mahirap lang pumorma pag masigip ang pantalon. Hindi tulad nun, nakabuts at makomber ka. Ang gara, oops. Ngayon, nakagabar din yun ah. Triple XL pa. Kaya nga, naisipang pasokin ang politika. Hirap na ako sa fight since nakaraming nakapelikula. Pero pag ako nanalo, magpapakontest tayo. Ayaw ang pipili.